0: sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 PM sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
1: Play live Bacrod with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
8: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa kakatapos na week 3 na Swerte sa Palengke 2026. Tojo, ako po si Glenn Ramos mula sa Binangonon, Rizal. Nagpapasalamat ako sa cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil sa ginamit kong Rock versus na Omega Pain Killer, ako ang winner na major prize na 3,000 pesos this week. Kaya naman sa mga Castar Nation natin, dali na rin kayo lahat para manalo ng malalakihan pa premium Star FM. All for you. Like mo, share mo.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi, Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya.

0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Wow! Holiday!
0: Almusalin nam nam.
1: Good morning!
0: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
1: Wow! Manoche buena!
0: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
1: At holiday beef loaf. May nam nam holiday.
2: Panty ako. Basta Gardenia, masustansya.
3: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
4: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
3: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
4: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Masigla.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumilier!
9: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
8: goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: It's all for you.
0: 102.7.

0: say.
1: Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
2: Star Nation, oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 18 star minuto na makalipas sa alas 9 ng umaga. 9:18 in the morning.
3: Good morning!
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Star Nation, laksan nyo na ang inyong radio dahil babanggitin na po natin ang maswerteng mananalo ng ating special prize ngayong araw po, Star Nation, ng Miyerkules, July 29, 2026. Andog pa rin po sa inyo ng Bombo Radio at Star FM ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na by cash pa! Eto nga, Star Nation, ang ating babanggitin na winner ay maaaring manalo po ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio na may kasamang LED light at lamp at no fixed dial pa. Yan, Star Nation, na kung saan hindi nakapako sa isang istasyon. Plus, 500 pesos in cash. Star Nation, ang ating special prize winner ngayong araw na ito, ang kanya pong winning entry ay Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo! At siya po, Star Nation, ay mula sa Pasig City. Uy, medyo malapit-lapit lang ah. Congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Dexter Sales! Dexter Sales ng Ortigas Avenue Extension, Barangay Santa Lucia, Pasig City, na may winning entry na Pure Gold. Dexter Sales, binanggit kita ng 20 star minutes after 9 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo, ha? Kailan pumunta ka lang dito, 333 sa ating ipilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Ang pagkakaalam ko, isasakay lang ito, eh. Oh, diyan sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Oh, Dexter Sales, ha? Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin, ha? Para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules. At paalala ko sa iyo, Dexter Sales, kapag hindi ka nakarating dito sa ating impilan ng honor before ng iyong deadline, parang imposible naman, 24 oras yan, hindi mapupunta sa iyo ang iyong papremyo. At tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya pumunta na dito sa ating impilan at advance congratulations. Once again, Dexter Sales ng Ortigas Avenue Extension, Barangay Santa Lucia, Pasig City, na may winning entry na Pure Gold. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Nasa week number 4 na po tayo, ha? Dito pa rin sa ating papromo na Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na, may cash pa. Kung sa 9 million pesos total prizes, ang ating pinamibigay nationwide.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
0: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
1: Ang pirma po ni Teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
1: Pirma po ito ng aming approver.
0: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
1: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
0: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
1: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na in-cash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
1: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-incash ng, 20
0: December 2022. 20. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
1: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
0: Now, Madam Witness, pwede po ba pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
1: Nasa ibaba po, lower right portion.
0: Lower right portion. Opo, pwede po ba paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
1: 20 December 2022.
0: Yan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
1: On time po ng encashment.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang, again, Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
1: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checky po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
0: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
1: Ito po yung likod ng cheque po.
0: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
1: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Land Bank Show.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakapaloob.

0: Nasa nyo na po ba in the higit tatlong dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
1: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
0: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
1: Meron naman po kasi silang inisyong advice. Mm-hmm. So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
0: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
1: Opo.
0: Cash.
1: Opo.
0: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last two questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
0: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round two. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
1: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
1: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
1: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
1: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
1: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open account for the on behalf of the OBP?
1: Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: Ano na kung nasa niyo po yung question kanina, sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
1: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niyo po?
1: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
1: Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa bangko, meron po siyang siguradong binabanggit na mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. etc. Tama?
1: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
1: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
1: Wala pong ganong arrangement.
3: Wala?
1: Wala pong ganon.
3: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to land bank.
1: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
3: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
1: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
3: no,
1: po
3: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
1: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina ASIC or Tonyo po.
3: Sina ASIC?
1: Sina, po, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng
3: So
1: OVP.
3: Did they go personally sa land bank or through telephone lamang?
1: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication
3: so
1: po
3: how did
1: amin.
3: You know na sila talaga yun nasa written communication?
1: Nagpresent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakalala ko
3: so
1: po.
3: So they went to land bank personally?
1: Yes.
3: And then they presented documents to prove that they are that person.
1: Opo. And kasi, then si- sorry po, pwede pong mag-back-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigay ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
3: Okay. Thank you. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo.
4: 102.7 Star FM Special Coverage. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potentials for life.
6: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
9: Kapit bahay.
10: Hi Mare.
8: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka diyan.
8: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
11: Kapitang sarap, kapitang saya.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potentials for life.
6: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
12: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Star FM. 102.7 Star FM Special Coverage.
2: With the permission of the parties, it's 11:42 so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break.
13: Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be
2: counsel for respondent is recognized.
13: Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over.
2: Yes. Kindly give it to the counsel for the panel of prosecutors.
14: May we know what is the content of the document? Thank you.
2: Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Nenita Camposano.
10: That's okay with us, Your Honor.
15: From the panel of prosecutors, that's okay?
14: Yes, that's okay with us, Your Honor.
15: Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.
10: Thank you, Your
4: Honor. 102.7 Star FM Special Coverage.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
21: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
21: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM. 102.7 Star FM Special Coverage.
22: Kakaibang pangalan ano ho, na hindi reflective doon sa record ng Philippine Statistics Authority. Okay, tunguhin muna natin ang impeachment court sa mga oras na ito. Si Bombo Angelo Aganan, may obserbasyon dyan sa mga pangyayari sa impeachment court. Bombo Angelo, please come in.
23: Yes, Bombo Dennis, maaga nga natapos ang itong unang witness na si Violeta Constantino. Ano? So, masusunod itong sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na matatapos itong dalawang testigo ngayong araw. So, kanina, Bombo Dennis, balikan lang natin ang mga naging highlights nitong direct at cross-examination ng hindi pagko-cross-examination nitong depensa at diretsong pag-interjection nitong mga senator judge. So balikan muna natin Bombo Dennis ang mga naging highlights ano. Una itong binuktan ng prosecution kung saan itong si Representative Laila De Lima ay sinubukang magbigay ng kanyang opening statement, ngunit agad naman na tinutulan nitong depensa dahil sa mga pahayag na tila ba ay nagbubuod na dito sa isasagawang paglilitis pa lamang. At ito rin ay pinutol na ni Presiding Officer Chis Escudero dahil nga dito sa mga naging pahayag ni Representative De Lima. Gayunman, pinagpatuloy na itong pagpipresenta sa testigo at dito binuksan itong apat na cheque na umanoy nagkakahalaga ng 125 million pesos na withdrawal galing sa Office of the Vice President. At ang mga nabanggit nga na pangalan dito, Bombo Dennis, ano, ay itong nag-in-cash na sina Jenna Acosta. At dahil dito, para mapadali ang proseso, hindi na, nag-stipulate na lamang itong depensa, Bombo Dennis, hindi na sila nag-cross pa. At sinabi naman nila na nasuri nila itong mga cheque at ito ay authentic. Gayunman, tinanong pa rin Bombo Dennis kung nasaan ang mga original na copy nitong mga cheque. Ano? Ipinaliwanag naman nitong si witness natin na si Violeta na ang mga original na copy nitong mga cheque ay sinishred o piniperaso-peraso na pag nakalipas na ang isang taon na nagamit na ito o dumaan na sa transaksyon na sa kanilang branch, Bombo Dennis. Ano? At sa pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo, Bombo Dennis, tinanong niya kung ang lahat ba ng transaksyon ng Office of the Vice President ay dumadaan dito sa specific na branch ng bangkong ito. At ang kasagutan naman nitong si ating witness ay noong 2022 lamang ito nagbukas ang Office of the Vice President sa kanila ng account, which is si Vice President Sara Duterte na ang nakaupo. At ang pinaka-highlights dito, Bombo Dennis, ay nang sinabi nitong witness natin na unusual itong pag-withdraw ng 125 million ng isang opisina ng ahensya, sapagkat walang ibang government offices o government accounts sa kanilang branch ang nag-withdraw ng ganito rin kahalaga o ganito rin kalaking halaga. Kaya ito yung question ng mga senator judges natin, ano, ng mga mangilan-nilan, kung bakit nasabi niya itong unusual. At ipinaliwanag niya naman na ito'y unusual lamang sapagkat masyadong malaki ang perang ito dahil ayon na rin sa kanilang palituntunan, Bombo Dennis, kailangan nilang mag-report sa Anti-Money Laundering Council, ano, kung ang withdraw ng isang individual ay lumagpas sa 500,000. So 500,000 yung limit, pero itong sa Office of the Vice President ay 125 million. Though hindi naman din-disclose nitong witness natin kung ni-report ba nila ito dahil nga sa tinatawag natin na anti-money laundering law, Bombo Dennis, ano? Ngunit pinaliwanag naman itong witness na hindi naman umano ito suspicious dahil legit naman at official naman ang transaksyon nitong pag-withdraw ng pera ayon yan sa kanya sa proseso ng Office of the Vice President. So natapos agad, Bombo Dennis, ang pagsasalang nitong unang witness, at mamayang hapon ay isasalang na ang pangalawang witness dahil hindi na nag-cross-examination dito ang depensa, bagkos tumagal lang ito dahil na rin sa mga katanungan ng ating mga senator judge. So ngayon magbe-break lang muna itong impeachment court ng 30 minutes lang, Bombo Dennis, ano, at magre-resume ito mamaya hanggang alas 3 ng hapon. Bombo Dennis.
0: Okay. Very interesting, ano, Bombo Angelo, naging maingat itong testigo na si Binibining Violeta Constantino, dating branch manager ng government bank, at pati dun sa pagsagot niya sa mga senator judge ay kapansin-pansin na maingat itong naturang dating opisyal ng bangko. Sa bagay, sapagkat may mga patakaran ang bangko hinggil dyan sa mga patuparin na direktang makipag-ugnayan sa mga proper agency, kagaya ng Anti-Money Laundering Council, the moment na may mga malalaking transaksyon. But of course, ano, naging kapansin-pansin din yung pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung papaano nailipat yung mga pera at lumalabas na inilagay ito sa bag, Bombo Angelo. At parang kagaya ng binabanggit ay parang gym bag yung ginamit. Pina-explain pa tungkol dun sa klase ng bag na ginamit. Pero sabi ni Ms. Constantino, hindi naman daw ito kakaiba, no? Isa pang punto, yung paggamit ng sasakyan, parehatid yung ganun kabulto na dami ng pera, Bombo Angelo. Ano naman yung naging, kumbaga, obserbasyon mo dyan sa panig ng prosecution? Parang bitin din ba yung kanilang panig dito sa presentasyon kanina, lalo't si senator si former senator ngayon ay Representative Leila De Lima, ay hindi nabuo yung kanyang opening statement, Bombo Angelo. So anong naging obserbasyon mo dyan kanina?
23: Tama ka dyan, Bombo Dennis, ano, naging maikli nga lang itong presentasyon ng unang testigo ng prosecution, at ang tanging na tanong lang nila ay kung ang tanging na talakay lang dito sa direct ay ang authenticity lang nitong mga cheque na inilahad nila ngayong araw, at yun din yung binabanggit mo na itong opening statement ni Representative De Lima ay hindi na pinatapos itong si presiding officer Chief Escudero dahil na nga sa ilang mga statement dito o ilang mga pahayag na tila ba ay nagbubuod na dito sa isasagawa pa lang. So opening statement pa lang umano ito, pero yung mga pahayag na binibitawan itong si Representative De Lima ay tila ba hinahatulan na itong si Vice President Sara Duterte na nag-violate nga dito sa o dito sa culpable violation of the Constitution. At medyo nga nabitin, Bombo Dennis, ano? Pero aabangan natin mamaya kung ano pa yung magiging estratehiya nitong prosecution sa kanilang ikalawang istigo. Bagamat lina, idagdag ko na rin, Bombo Dennis, ano? Naging interesting din kanina yung manifestation ni Senator Panfiluping Lacson patungkol dito sa kung bakit hindi nagpresenta ang defense tsaka yung prosecution ng testigo na makakapagpaliwanag tungkol dito sa usapin ng confidential funds ano at intelligent funds. So naging tugon naman dito ng defense at prosecution, Bombo Dennis, ay magpepresenta naman sila dahil meron naman silang nakalagay na reservation of witness sa kanilang free trial brief, Bombo Dennis.
22: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo. Babalik tayo mamayang alas 12 ng tanghali para sa ating mga kabombo at mga consternation sa ating regular na palatuntunan ang balita natin sa Bombo Network News. So standby, Bombo Angelo at ang ating coverage team dyan sa Senate Impeachment Court para sa mga karagdagang update. From your end muna, Bombo Angelo.
23: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
22: At yan muna mga kabombo at mga consternation yung ating pagtugay-gay dito sa mga kaganapan sa panig po ng impeachment court. At mamaya, alas 12 ng tanghali, ay magbabalik tayo para sa mga karagdagang mga kaganapan pati ng iba pang mga kakibat na pangyayari sa ating bansa sa ating pong Bombo Network News Noontime Edition. At yan ang kabuuan ng ating mga update para sa special coverage ng Bombo Radio Philippines. Ito pa rin sa ating tinututukan na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 102.7 Star FM special coverage. Star FM,
3: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.

0: taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: Suma sa inyo mga kabombo, ang Bumbo Network News Noontime Edition. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, Hulyo 29, 2026. At sa araw po na ito mga kabombo ay ihatid namin ang ating special coverage pa rin dyan sa impeachment court at kaugnay ng 10th araw ng paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ho sa mga inaasahan ngayong araw ang pagharap ng 2 testigo at kanina ay naisalang na ang isa sa mga ito sa katauhan ni Violeta Constantino, isa sa mga dating branch manager ng bangko na siyang nangasiwa ng pagproseso doon sa release ng daan-daang milyon halaga ng pondo para sa tanggapan ng pangalawang pangulo o dyan sa Office of the Vice President. Nasaan din mga kabombo ang isa pang testigo na haharap naman alas 12:30 ngayong araw na ito, kaugnay pa rin ng magpapatuloy na magbigay ng kanyang salaysay hinggil dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. At sa mga oras na ito, pansamantalang naka-break ang Senate Impeachment Court para naman sa kanilang lunch break. Gayunman ay magpapatuloy itong ilang aktibidad at mga paghahanda para sa panig ng prosecution at maging sa panig ng depensa. Kung mapapansin nyo mga kabombo at mga Kastar Nation kanina, hindi na ho nagtanong o hindi na nag-cross-examine yung mga abogado ng Vice Presidente. At pinabayaan na ho doon sa panig ng prosecution ang direct examination, hindi na ho sila nagbigay ng kanilang sariling pagtatanong o pag-usisa doon sa dating bank manager sapagkat ito raw batay doon sa kanilang paliwanag ay napag-usapan na doon sa kanilang presentation of or marking of evidence and sila man ay meron ding kaparehong record nung naipresenta doon po sa naturang paglalahad ng panig ng prosekusyon at ng kanilang testigo. At dito mga kabombo ay kinabibilangan ng paglatag ng ilang ebidensya kabilang na yung cheque at iba pang mga proseso hinggil ho doon sa naging release ng pondo na nagkakahalaga ng milyon-milyong halaga at yan ay para sa tanggapan ng pangalawang pangulo. At yung mga proseso kanina ay napag-usapan kung ito'y nasunod at nanindigan naman ang branch dating branch manager ng government bank na ito ay nasunod ng kanilang panig at natukoy din yung mga nakapirma doon sa dokumento na ito ay kanyang lehitimong mga dating tauhan dyan po sa naturang bangko. At nangangahulugan na ito ho ay dumaan sa normal na proseso bagamat ito ho ay kumbaga kakaiba dahil hindi naman araw-araw merong nagtatransakto sa kanila na daang milyon ang halaga at dyan sa kanilang branch. Pero hindi raw maituturing na anomalous o iba pang katawagan ang naturang transaksyon agad-agad dahil wala naman silang kabatiran kung saan mapupunta ang naturang salapi. Basta, ang nakatala mga kabombo ay bilang payee ay itong si certain Gina Acosta habang ang naturang mga kumbaga ay mga proseso ng dokumento ay normal na proseso ang pinagdaraanan dyan sa kanilang branch mga kabombo. So, i-check natin ang linya ng atin pong coverage team dyan sa bahagi po ng Senado at kaugnay dun sa naging mga development ngayong araw. At nasa linya ng atin pong komunikasyon via Zoom, si Bombo Jai Rahanggayo. Kumusta na dyan, Bombo Jai? Ano ang inyong observation so far sa nakalipas ng mga oras sa pag-resume itong impeachment trial?
3: Tayo no, sa nangyari dito sa 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Formal nang sinimula ng House Prosecution na pagtalakay sa Article 1 na tumutukoy sa umano-umaning paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang naging pangunahing testigo ay itong former na dating branch manager ng isang government bank doon sa Maysho Boulevard branch. Iyon si Violeta Constantino na nagdayo ng testimonya hinggil sa pagproseso at pag-encash ng ilang malalaking cheque ng Office of the Vice President noong taong 2022 hanggang taong 2023. Pahunahing punto ng testimonya niya ay kinumpirma ni Constantino na ang kanilang sangay ang nagproseso ng apat na malalaking cheque na in-encash ng Office of the Vice President, kabilang ang 125 million pesos na cheque noong December 20, 2022 at iba pang cheque noong January, Abril at Hulyo ng taong 2023. Ayon sa kanya, bilang branch manager noon, ang kanilang tungkulin ay tiyaking funded itong cheque. Kompleto ang required documents at bank advice at nasunod ang internal banking procedures. Gayunman, nang tanungin naman ni Senator Erwin Tulfo, Senator Judge Erwin Tulfo at Senator Judge Risa Hontivero, sinabi ni Constantino na unusual itong laki ng withdrawal at sa kanyang 32 years na karanasan sa banko, ito anya ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganoong kalaking cash withdrawal. Kasabay nito, nilinaw rin niyang hindi nila itinuturing na suspicious itong transaksyon dahil dumaan ito sa formal at normal na proseso ng banko at may sapat na dokumento mula sa account holder. Halagang obserbasyon dito sa mga senator judges, lumitaw sa pagtatanong ng mga senador ang dalawang magkaibang issue. Una, kung pagkaraniwan ba itong sunod-sunod na malalaking cash withdrawals ng isang government agency. At ikalawa naman, kung sapat na ba ang pagsunod ng banko sa banking procedures o kailangan ding suriin ang layunin ng napakalalaking withdrawal dito. Naging kapansin-pansin din ang obserbasyon ni Senator Judge Ping Lacson na nagsabing tila kulang pa ang presentasyon ng prosecution hinggil sa mismong pamamahala ng confidential funds. Ayon kay Lacson, mas makatutulong sana kung may testigong eksperto sa intelligence o confidential funds management gaya ng dating intelligence official upang maipaliwanag kung ano ang normal na proseso sa paggamit ng confidential funds. Sumagot naman ang prosecution na may plano silang magpresenta ng mga ganitong testigo sa mga susunod na pagdinig. Now, ano ang ibig sabihin ng testimonya dito? Sa puntong ito, Bobo Dennis, hindi pa pinatutunayan ng prosecution na may maling paggamit ng confidential funds. Ang naging layunin ng unang witness ay ilatag itong factual background kung paano isinagawa ang mga cash withdrawals at kung ano ang naging papel nitong nasabing o particular nitong banko sa mga transaksyon. Inaasahan naman sa mga susunod na testigo, lalo na mula sa Commission on Audit at iba pang resource persons, kung susubukan ng prosecution na ipakita kung paano umano nauugnay ang mga withdrawals allegation ng misuse ng confidential funds. Samantala, patuloy naman na inihahanda ng depensa ang kanilang cross-examination, inaasahang igigiit at ang pagsunod sa banking procedures at ang pag-encash ng mga cheque ay hindi sa sarili nitong nagpapatunay ng anumang irregularidad o impeachable offense. Itong day 10 ng impeachment trial ay nagsilbing paglipat ng impeachment trial mula sa mga allegasyon ng grave threats patungo sa mas technical at dokumentaryong usapin ng confidential funds. Habang ang unang linggo naman na paglilitis ay nakasentro nga sa testimonya ng National Bureau of Investigation tungkol sa umano'y pagbabanta, ang mga susunod na pagdinig ay inaasahang higit na tututok dito sa financial records, disbursement procedures at testimonya ng mga opisyal na may direktang kaalaman sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Ibinunyag nitong dating bank manager na si Violeta Constantino sa impeachment court ang umano'y paggamit ng isang backroom no sa banko kung saan nilabas ng teller ang cash para sa Office of the Vice President, ang special dispersing officer na si Gina Acosta. Now, tungo tayo dito sa focus natin na Bombo Dennis, no? Ibinunyag nito ni Violeta Constantino sa impeachment court ang umano'y paggamit ng isang backroom sa banko kung saan inilabas ng teller ang cash para sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, noong unang inilabas ang pera, naroon siya sa backroom kasama ang isang teller, branch cashier, si Acosta at itong si Limuel Ortonio. Anya, matapos matanggap itong cheque, inilabas ng teller ang cash kay Acosta sa mga pakete na naglalaman ng tig 1 million pesos. Nang tanungin ni House Prosecutor Joel Chua kung ilang pakete ng pera ang ibinigay kay Acosta, sinabi ni Constantino na umabot ito sa 125 packs nakatumbas ng 125 million pesos. Kaugnay niyan, narito, balikan natin ang naging kaganapan doon sa impeachment court.
4: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
5: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
4: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
5: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa checky po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po.
4: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta?
5: Bali, 125 packs po yun.
4: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
5: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
4: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
5: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
4: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
5: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
4: Okay. Now,
3: apat na cheque na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na in cash noong December 20, year 2022, January 31 at April 18 at July 13, year 2023. Kinumpirma rin niyang inilabas ang pera sa isang backroom kung saan naroon siya kasama ang teller, branch cashier, office of the vice president, special disbursing officer na si Gina Acosta at itong si Limuel Ortonio. Ayon kay Constantino, ang cash ay inilalabas sa tig 1 billion pesos na pakete at umabot nga sa 125 packs ang ibinigay sa kay Acosta sa bawat transaksyon. Bago pa man no yung naging testimonya ng unang saksi, ilang ulit namang umalma ang defense counsel na si Attorney Michael Poa sa opening statement nito ni House Prosecutor Leila De Lima. Iginit niya kahit i-strike off the record ang ilang payag, narinig na ito ng ilan at ng karamihan at maaaring makaapekto naman sa pagiging patas na paglilitis. Dahil dito pinatigil naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero si De Lima. Matapos sabihin na naglalaman na ng conclusions of fact and law ang kanyang opening statement sa kabila ng nauna ng babala mula sa hukuman. Narito pa, pakinggan natin yung naging kaganapan sa impeachment court.
6: With the permission of the Honorable De Lima, yes, counsel for respondent.
7: Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
6: Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima. But later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
7: Your Honors, please, if I may just be given just
6: yes,
7: 2 seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
6: Honorable De Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness.
3: Ngayong naka-recess muna ng impeachment court at matapos ang testimonya ng unang testigo, nag-wave naman si Attorney Michael Poa sa kanyang karapatang i-cross-examine itong si Constantino at sinabing nothing to cross. Hindi rin ito kinestiyon ang pagiging tunay o yung authenticity ng apat na cheque na iniharap na prosecution bilang ebidensya. As of this moment, Bombo Denis, wala pa namang inilalabas na pahayag, no? or nagsasagawa ng press briefing itong panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagharap ng unang testigo dito, no, sa pagtalakay dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte.
2: Bombo Jai, kung batid na ng panig ng depensa yung kabuuan bilang ng testigo na ihaharap para dito sa Article Number 1, ay may na-release na din ba yung impormasyon sa inyo kung dun sa ibang witness eh mag-cross-examine naman sila sapagkat itong unang testigo eh naging kapansin-pansin na hindi na nag-cross-examine itong si Attorney Michael Poa Bombo Jai. So how many witnesses ang nakahanay para dito sa unang artikulo ng impeachment na ito, Bombo Jaira?
3: Dito sa unang article, no, ng Articles of Impeachment, eh, dalawa yung naka-pending dito na magiging saksi no, nakaharap ng prosecution. Una nga dito, itong si Cosentino at may susunod pa no, na isang witness dito sa side naman ng defense team. No, ay ni-reach out nga natin dito no, ang defense spokesperson, si Attorney Michael Poa, kung magkakaroon ba ng cross-examination if ever, no, sa magiging susunod na witness dito. Ngunit wala pa itong ibinigay, no, ng mga detalye. Kung maalala din natin, no, Bombo Dennis, ay naghain itong House Prosecution ng panukalang baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya upang maging efficient itong paglilitis. Kanina umaga, sinabi ni Representative Z. Alonto Adjong na hinintay pa rin nila ang formal na desisyon ng impeachment court hinggil dito. Sa panig naman ng defense team, ay tumutol sila ano na nagsabing napagkasunduan na ang trial flow noong pre-trial at ang pagbabago nito sa gitna ng paglilitis ay maaaring makaapekto naman sa fairness and due process. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, ay formal ng inihain na depensa sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon na hindi sila sang-ayon sa article by article presentation na minukahin ng House Prosecution, kasi naalala natin no, noong pag-inform ng House Prosecution na kung pwede no, mauna naman itong defense team na mag-present ng kanilang mga witness, but napag-agrihan naman sa panagdidepensa na yung flow ng trial ang kanilang susundin. But as of this moment, no, we are trying to reach out ang defense team kaugnay sa mga karagdagang impormasyon dito no, sa mga witness sa pag-cross-examine, actually sa mga previous no na na trial dito no, sa mga first days no, kaugnay dito sa National Bureau of Investigation sa ika-apat na article ng Articles of Impeachment, ay hindi din actually binigay no ni Attorney Michael Poa kung magkakaroon ba ng cross-examination, but they are ready naman no, anytime sa pag-cross-examine ng witness. Even nga yung person na magsustand dito to cross-examine ay hindi din nila ibinigay before, no? Pero now ay inaasahan natin no, na magbibigay naman ng mga karagdagang impormasyon itong panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay, with that, maraming salamat Bombo Jai, at kukuha pa kami ng mga karagdagang update mula dyan sa inyong panig maya-maya lamang.
3: Live mula dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jai Rahangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 19:09 na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga oras na ito ay bumubuhos pa rin ng ulan dito ho sa southern portion ng Metro Manila, kabilang na dyan po sa venue ng impeachment trial sa Senado. At yan ay dahil sa namumuusama ng panahon na nakakaapekto ho dito sa malaking parte ng Luzon. Kaya ho yung mga posibleng may lakad pa mamaya-maya ay magdala ho kayo ng panangga sa ulan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. O, para updated ho kayo, tutok pa rin kayo dito sa Bombo Radio Philippines sa mga kaganapan. Kahit nasaan po kayo, bumabiyahe man, eh meron ho kayong kabatiran sa nagpapatuloy na impeachment trial. So mamaya, kukunin din po natin ang linya ng iba pang kasamahan po natin sa panig ng prosecution naman, ano? Yung nakatutok doon sa paghahanda ng panig ng prosecution. Dahil mamaya-maya lamang, magre-resume na rin ho ito, 12:30 yung napag-usapan dyan sa impeachment court sa pamamagitan ng pronouncement ng presiding judge na si Presiding Officer Chis Escudero. Pero maliban ho dyan mga kabombo at mga consternation, kukuha din ho tayo ng update ng iba pang malalaking kaganapan sa araw po na ito sapagkat may mga inaantabayanan din po tayong malalaking pangyayari at ating tinutugay gayan mga kabombo at mga consternation dito ho sa ating inaantabayanan. At may latest ho na mga development dito kay Senator Marculeta, no? At may kahilingan siya para sa kanyang mga kapwa senador kaugnay ng kanyang pagnanais na makapag-participate dito sa impeachment trial bagamat siya ho ay nakabilanggo para sa kasong plunder. At kaugnay ho niyan, may mga update si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant, please come in.
8: Yes, Bombo Denise, sumapela si Senador Rodante Marculeta sa Senado, partikular sa kanyang mga kapwa mamabatas na humanap ng paraan para makadalo lamang sila ni Senador Jingo Estrada sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayan, kanyang kinumpirma ang pag-aayon ng manifestasyon sa mataas sa kapulungan ng Kongreso patungkol sa natural kahilingan. Ito ay niya inilahad ang lahat ng mga katulad o dahilan kung bakit kinakailangan humanap ang Senado ng paraan upang makaloklaman sila sa proseso ng impeachment. Kanya maring ginuot na ang paniniwala ng pagkakakulong niya sa kasalukuyan ay di umano otomatikong katumbas sa kanyang pagkakatanggal na bilang isang senador. Binigyan din ni Senador Marculeta na bagamat siya ay nasa detensyon, hindi ito nangangalugang nabawasan ang numero o kabuuan bilang ng mga senador ng bansa. Aniyaya, nananatiling 24 o 24 ang mga senador na kahit kailan ay hindi umano mababago maliban na lamang kung mayroong namatay, na-resign at napatunayang wala ng kapasidad tuparina ang kanyang tungkulin. Ating pakinggan si Senador Rodante Marculeta.
9: Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad ko ang katwiran na legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jingoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun at kahit kailan hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatungan ang hindi niya na kayang tukti ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senador, 24.
8: Abang sa tanong naman kung kumpiyansa ang Senador na mapagbibigyan ang kayang hiling, ano ay nasa Senador ang kasagutan. Kayo pa man, positibo si Senador Dante Marculeta na it-take up o papabura ng Senado ang kanyang manifestasyon. Ani para Senador, nasa Senado na rin ang desisyon kung ang kanilang magiging pagdalo ay sa pamamagitan ng online conferencing sakali man pabigyan ang kanyang kahilingan. Muli si Senator Rodante Marculeta.
9: Wala pang ako na-receive na sinususpindi ako. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi Senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation sapagkat alam ko, ite-take up.

status ko muna, wala pa, no? Unless otherwise, magkaroon ng ruling ang impeachment court na papahintulutan yung kanilang mga kasamahan na naka-piit. Ito, maliban kasi kay Senator Rodante Marcoleta, nakapiit din ho si Senator Jinggoy Estrada. So kung sakasakali na mag-a-avail ng ganung kung patatawag ho natin man ito na pribilehyo, ganun din ang ihihirit ng kampo nitong si Senator Jinggoy Estrada. Bagamat magkaiba yung nature ng kanilang mga kaso, pero pareho na mabigat yung inaakusa laban ho sa kanila. Gayunman, titignan ho natin kung paano magiging handling dito ng Senate Impeachment Court at of course ng Sandigan Bayan, sapagkat Sandigan Bayan yung may jurisdiction doon sa kanilang mga kasong kinakaharap sa mga panahon po na ito, dahil yung Office of the Ombudsman ang nag-file ng kaso laban dito sa mga personalidad po na ito, at ito ay inihain dyan sa anti-graft court. Ibig sabihin, anumang pagbabago ay dapat aware ang anti-graft court at merong pahintulot ng anti-graft justices, no? Yung mga mahistrado po ng Sandigan Bayan, kung sakasakali man nalalabas sa kanyang piitan o kung papahintulutan ng isang online na pakikibahagi sa impeachment trial. First time ho itong mangyayari kung sakasakali, no? Dahil nung panahon ni former Chief Justice Renato Corona, wala hong pinahintulutan na makadalo online nung panahon po ng presiding officer ay si then Senator Juan Ponce Enrile at that time, no? 2012, taong 2012 po ito, pero hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon na pahintulutan. Yung halimbawa, liban yung senador, nasa official travel, pero attend siya through online participation. Wala hong ganong pangyayari at hindi ho ito naging paksa noong mga panahon po na yon, lalo't present naman yung mga senator judge na sa buong panahon ng mga araw ng paglilitis. Bagamat kung magkaminsan, meron hong ilang mga pagbabago, pero ito ho ay hindi kabilang doon sa mga natalakay yung pagdalo online, mga kabombo. Okay, so inatabayanan ho natin itong muling pagpapatuloy ng impeachment court sa kanilang pagsalang ng susunod na testigo mula po sa panig ng prosekusyon. Ito ay isa pang opisyal ng bangko na nagproseso ng mga dokumento may kaugnayan doon sa transaksyon ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Aras na ho natin sa buong kapuluan, 20

0: at nakapit ngayon dyan sa Payatas ang extension ho na piitan ng Bureau of Jail Management and Penology dyan sa lungsod ng Quezon. At maliban ho dyan mga kabombo, kung ilan pa na mga witnesses. Although sinabi kanina ng ating po reporter na si Bombo Jaira Hanggayo, dalawa yung nakatakda po ngayong araw. But of course, ilan sa kabuuan ang nakahanay para sa unang artikulo para mag-testify o ilang testigo ang nakapaloob ho dito. Although ngayong araw ho ay dalawa lang talaga yung nakalista. But kung lalawig ho sa mga susunod na araw, may iba pa kaya na may isasalang ano, or may mga dokumento kaya na may pipresenta kaakibat nung mga salaysay ng naturang witnesses na kanila hong isasalang dyan sa witness stand, mga kabombo at mga Star Nation. Nakantabay din ho tayo dun sa iba pang sitwasyon. Pero as of now, sa monitoring ho natin, wala ho namang mga nagsasagawa ng malakihang mga kilos protesta dyan kanina sa may harapan ng Senado. So i-check na natin ang linya dyan po sa bahagi po ng Senado maya-maya lamang. Habang naka-break pa rin, ano? Although hanggang 12:30 yung binabanggit kanina ni Presiding Officer Chief Escudero, but as of now, isang minuto na ho nakalipas mula doon sa itinakda nilang oras at hindi pa rin ho nagre-resume ang naka-schedule para po sa araw na ito. So 12:30 ang resumption dapat at tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Bakit nga ba ganun? Ano? Marami ho yung nagtatanong bakit na-adjust yung schedule from 10 o'clock to 3 p.m. instead na alas 2 ng hapon onwards, ano, kagaya nung mga nakalipas po na pagkakataon. Dahil ho dyan, alamin natin mula dyan sa ating beat reporter sa Senado, bakit nga ba ganito yung oras ng impeachment trial? Nag-uumpisa ng alas 10 at hanggang alas 3 ng hapon. At ano ang mangyayari mamayang alas 3 naman ng hapon onwards? So, i-check natin yan. Si Bombo Angelo Aganan, may mga karagdagang paliwanag hinggil dyan at pag-uulat na rin sa mga update dyan sa impeachment court. Bombo Angelo, please come back.
1: Bombo Lenis, unahin ko lang yung mga katanungan, ano, kung bakit nga inilipat itong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito, Bombo Lenis, ay para bigyan daan ang isasagawa namang sesyon ng Senado bilang legislative body matapos na muling magbukas ang kanilang second congressional session noong Lunes bago itong sona ni Vice President Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At inilipat ito, Bombo Denis, sapagkat nais ng Senado na hindi maputol ang kanilang administrative matters during the plenary session. At gayon na rin, Bombo Denis, na magkaroon sila ng sapat na oras dito sa nalalapit na budget season, lalo na't binibigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang matutukan itong 2027 budget season sapagkat nais ng Senado na magkaroon ng maganda at maayos na reforma dito nga sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno, gayon na rin sa pagbibigay ng sapat na budget para dito sa mga kaukulang ahensya upang mapasigla muli itong ekonomiya ng ating bansa matapos okay. Nga na dumaan Bombo tayo sa oil crisis.
0: Bago yung iba pang mga development na binabanggit mo, no? Siguro ipapanood na natin at iparinig sa ating mga kabombo at mga ka-Star Nation ang nagpapatuloy na ngayon na impeachment trial. Nagsasalita sa mga oras na ito si Representative Joel Chua ng lungsod ng Maynila at kabilang dun sa prosecution panel. Pakinggan at panoorin natin.
2: To September 2022. Ay 24, Your Honor. Pangalawa, na si Ms. Ninita Campuzano ay dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines, DepEd Branch. Ikatlo, Land Bank of the Philippines, DepEd Branch, ang nagproseso ng encashment ng tatlong cheque

0: Limited Land Bank DepEd po for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
1: So unusual.
0: Yes,
1: at,
0: sir.
1: At unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
0: For DepEd, sir?
1: Yes.
0: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
1: 10 million cash?
0: Yes, sir.
1: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
0: Yes, sir.
1: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
0: With Land Bank DepEd po, si...
1: No, other government agencies. Yes, in Land Bank DepEd branch.
0: Oh. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi aming government agency ang hawak.
1: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
0: 34 years. Sir.
1: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
0: With other government agencies?
1: No, with the DepEd.
0: With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
1: So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction?
0: Yes, Your Honor.
1: Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches?
0: Yes, sir.
1: So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash?
0: Meron naman po.
1: Which government agencies would this be?
0: Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law if I mention.
1: Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account. A number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts.
0: I really
1: well,
0: can't.
1: Suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd,
0: yes, sir.
1: A land bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat.
2: Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi nyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
0: Wala naman po. Wala naman.
3: At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon?
0: No, Your Honor.
3: Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, dalawang bag each time, each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung gano'ng kalaki yung mga bag na yon?
0: Hindi po. Parang dalawang bags, pero I'm not sure.
3: At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprubado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprubado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw, 3 beses?
0: As approved ni BP Sara po.
3: Yes, paano nyo sinigurado iyon?
0: Dumaan po kasi yan sa DBM. DBM, approved ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd.
3: Okay. So, dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga, in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks.
0: Unusual yung 37.5 po. Okay.
3: So nananatiling para sa inyo unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi niyong 10 million pesos at most.
0: Yes, ma'am.
3: All right. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr.
2: Thank
3: Presiding
2: you,
3: Officer.
2: Thank you, Honorable Diveros. Senator Judge Marcos is recognized for your interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva, thereafter, Senate, the Senate President, and thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
4: Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript, at kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama po. Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, na basa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House.
5: With all due respect, Your Honor, Your Honor, may I be recognized?
2: What is the pleasure of the Honorable Choa?
5: Your Honor, we would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos.
2: If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee.
4: Yes, it's
2: not the Blue Ribbon Committee.
4: This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I have the hard copy, page 122. On November 26th of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to eh. Magkakasabay yung land bank nun eh.
2: If the witness knows and recalls, she may answer.
4: Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, eh yes, ma'am.
0: Kung yan po yung sinasabing normal, the usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch.
4: Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun.
0: Yes, Your Honor.
4: Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina.
0: Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Walang, hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals.
4: So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman kayo nagtatago ng ganun kadami sa branch. Tama po. So regular po, not unusual. Tama po ba?
0: Not na unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
4: Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po.
2: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd Branch Manager?
0: Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So, mga 2 years, more or less.
6: Tinanong ko po yun dahil ang kaibahan nyo po doon sa isang bank manager, kayo ho, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct?
0: Yes, sir.
6: Kanina po, binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi nyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit nyo kanina.
0: Yes, Your Honor.
6: Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement?
0: Hindi ko po alam.
6: Hindi nyo po alam. Tama yes. Po, dahil hindi nyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho nyo lang po ay, nabanggit nyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-authorize ng disbursement. Ang trabaho nyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument.
0: Yes, sir.
6: At yun po yung inyong ginawa.
0: Opo.
6: At tingin nyo po, walang pagkakamali kayong ginawa. Lahat po ay legitimate. Lahat po ay proper.
0: Yes, sir.
6: Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct?
0: During my time, wala po.
6: Kaya po, nabanggit nyo na unusual.
0: Yes.
6: Dito po sa payee naman no ng individual officer as payee. Masasabi niyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same.
0: Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque.
6: Which is a usual matter na nagpapalit?
0: Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin.
6: Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat.
0: Yes.
6: Last question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction?
0: Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories.
6: At itong requirements nito na comply bago nyo po ni-release yung
0: Yes.
6: Maraming salamat, Madam Witness.
2: Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian, you may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Mga encashment po.
7: Anong sure klaseng mga encashments?
0: Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao.
7: So mga payroll related?
0: Yes, sir.
7: In payroll related ba, cash ang ini-encash nila?
0: Yes, sir.
7: Gaano kalaki yon typically?
0: Ang DepEd po kasi ay may payroll ano na arrangements sa amin. So kinikredit, nagpapadala lang po sinang advice para ma-credit po yung payroll ng mga
7: pero hindi siya cash na wini-withdraw.
0: No sir.
7: Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Usually kasi sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals.
7: Cash yun. Ine-encash nila. So ang binibigay nyo sa kanila cash.
0: Yes sir.
7: Typically magkano yun? In a month, on the average. So ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama?
0: Yes, Your Honor.
7: Typically magkano yun in a month?
0: Nung hindi ko na siya ma-recall pero way
7: lang.
0: Below.
7: More or less 10 million, 20 million?
0: No.
7: Mga magkano? 5 million? More or less?
0: Yung total for the month?
7: For the month lang?
0: Oh, mga hundreds lang siguro yun.
7: 100 so. Million?
0: No, 100,000.
7: Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll.
0: 100,000, 200. Mga ganoon lang.
7: 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No?
0: Yes.
7: May experience rin kayo sa ibang government agencies?
0: Meron po.
7: Alright. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency?
0: As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agency.
7: Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity.
0: More or less siguro.
7: More or less. So meron ganyan na kayong na-experience sa pag i-encash sa ibang branch.
0: Yes, Your Honor.
7: Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-i-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash.
0: Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun.
7: So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo?
0: Hindi naman siya 24 hours, sir.
7: Less than 24 hours, pag nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki.
0: Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin, siguro around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yung the following day.
7: Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
0: Yes, Your Honor.
7: Sa inyong pagkaalam, sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon, pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
0: Hindi namin napag-uusapan, sir.
7: Hindi?
0: Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
7: Okay, hindi nyo napag-uusapan sa mga sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
0: Wala po.
7: Wala. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
8: Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Parda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
0: Yes.
8: Now, anong mga dokumento ang sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Parda ang designated SDO?
0: Wala po.
8: Wala?
0: Wala po.
8: Anong sabi ng wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Parda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala?
0: Wala.
8: Laway lang?
0: nagpunta po doon si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification.
8: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
0: Wala po silang na-present sa amin.
8: And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
0: Yes, sir.
8: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayon ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niya yung SDO na yon. Who happens to be Fajarda? And you said, wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo.
0: During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO.
8: No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So, pumunta lang si Fajarda doon, nag-present ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
0: Yes.
8: So, hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular.
0: Wala pong na-present sa amin, sir.
8: Wala. Okay, so paano malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw o makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd?
0: As payee of the cheque, in-honor na po namin yun.
8: As payee of the cheque. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before?
0: Si Miss Sonia De Leon po.
8: Sino po si Sonia De Leon?
0: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
8: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what? Nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala.
0: Wala, sir.
8: Thank you, Madam.
2: Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. The chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am?
0: Yes, sir.
2: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
0: Yes.
2: Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sangayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi nyo na po alam yung bagay na yun.
0: Nag-ano lang po kami sa payee ng cheque, sir.
2: Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua.
9: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Fajarda and as to the purpose of the fund, Your Honor.
2: As to being SDO, yes. I believe you'll be presenting SDO. Another witness for that.
9: Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor.
2: Jury noted. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
10: Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask?
0: Yes.
10: Hindi rin kayo nagtatanong talaga?
0: Yes.
10: Okay. Pinag-uusapan ko kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
0: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report as STR.
10: Okay,
0: suspicious transaction.
10: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
0: The STR?
10: Sa covered transactions.
0: Covered transactions.
10: May human intervention po ba ito? Ito, papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
0: Yes, sir. Kahit na ano po.
10: Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin.
0: Yes.
10: Yung suspicious, sino po nagde-determine na suspicious ang isang...
0: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
10: Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwede mag-report?
0: Ako kasi yung body nagre-report, ako yung nagsasign ng report.
10: Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng land bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
0: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR,
10: okay,
0: sir.
10: And nasa batas naman po yan na hindi po kayo pwedeng mag-divulge.
0: Yes.
10: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious?
0: Iba po.
10: Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
0: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction, pero not necessary suspicious.
10: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin?

0: Din. Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari.
1: Yes, sir.
0: Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito. Pero sa inyo pong karanasan, lahat pong na nakita sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
1: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious.
0: Alright. Maraming salamat, Mr. Chen.
2: Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Yes, thank you, Sir Presiding Judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po narinig, nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Aking pagkakarinig.
1: Opo, madalas 10 million.
3: So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po. Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki? Dahil sabi nyo kanina ay unusual.
1: Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5.
3: Ito na po.
1: Opo.
3: So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount?
1: Anong pong February, sir?
3: Nangyay, ito na lang po, last question na Mr. Presiding Officer. Nangyayari po pa ba itong ganitong kalaking ano, amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon?
1: Ay, during my time, wala na po yung, yun lang pong tatlong yun.
3: Ito na lang. Well, hindi na po nasundan.
1: Wala na po.
3: That's all. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other senator judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba.
1: Yes, Your
2: suspicious,
1: Honor.
2: Tama po ba, kaduda-duda?
1: Yes, Your Honor.
2: Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report.
1: Yes, Your Honor.
2: Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual, hindi kailangan i-report, sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to, sinasabi ko lang yun yung sinasabi ng batas.
1: Kailangan nating i-report as STR sa AML.
2: Ang inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng banko yung pinagbigyan ng pera, gaano mang kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yun, kanya na yun. Tama po ba?
1: Opo.
2: Ibig sabihin po ba nun, pag may nang hold up ng banko, matapos niyang mahawakan yung pera, saan na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng banko, na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya, kanya na yon.
1: Opo.
2: Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man gawin man yun, hold. That would be all. By any of the senator.
4: Place your bet. Player wins. Enjoy your winnings.
5: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
6: Sa palengke?
7: Sa palengke?
6: Oo. Chess para makasali sa... at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog
8: sa araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million perte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Nationwide.
9: For DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
8: Swerte sa Palengke FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: PP Rizal Street,
8: PP Store, Number 7 Erich Street, Quezon.
10: Mia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Manggahan, Rodriguez Rizal.
8: ...102.7 Star F.
2: Ako kaduda-duda.
1: Yes, sir.
2: Middle. It's either you categorize... Huwag na ho tayo mag-usap ng kaduda-duda. Basta, or unusual pala, sorry. Huwag na natin pag-usapan yung ano lang or covered.
1: Yes, sir.
7: Thank

0: 7 Star FM Special Coverage.
1: Sara Duterte ay nagsilbi pa bilang talihim. Daw sinabi ulit ng ang pangalawang testigo na ang pag-withdraw ng Department of nanunungkulan bilang kalihim nito. So ito ang naging sentro, Bombo Dennis, ano, ng naging usapin dito sa ikalawang testigo ng Department of Education sa 34 na experience daw sa kanya at sa 4 na taon niya na, o 2 taon niya naman na panunungkulan bilang department head. Ngayon lang siya na-encashment mula sa ahen. At unusual, Bombo Dennis, daw pinaliwanag ito ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero na ang suspicious ay kahina-hinala at ang unusual naman ay hindi pangkaraniwan. Kaya dito naman sa Metro, kung ito ba ay nire-report nila sa sa mga naging sabi ng nito ni Ninita Campuzano, unusual sapagkat ang kailangan suspicious. Samantala, Bombo Dennis, nag manifest naman itong si Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri na kung maaari ay baguhin ang schedule nitong paglilitis ni Vice President Sara Duterte at i-move ito sa 10:30 ng umaga hanggang 3:30 ng umaga. Bagamat ito sana ay iruruling na itong si Senator Panfiloping Lacson na kung maaari sana ay pag-usapan muna nila ito sa caucus upang...
2: Maraming salamat, Bombo Angelo.
1: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, Network in the Country. Your trust, Bombo!
2: Yan mga kabombo, in court, ano? And kukunin din po natin yung panig ng dalawang pagkakataon ho na doon sa kanilang opening statement tungkol doon sa tila prejudge statement. Ng adjustment at ganun din doon sa parang opening remarks or statement ng panibago.
3: Pagharap nila sa dalawang testigo, no, na itong dalawang bumper at nagbunyaga na talagang itong unusual naging transaksyon ng Office of the Vice President doon lang magpalit sila ng mga cheque sa

0: sabing bangko. So, anytime ngayon, friends ng House Prosecution Panel, sir at spokesperson na si Attorney Jay Tolosa, na ang mungkahi nga nun, yung alternatibong presentasyon ng ebidensya, at sinabi nga din ng retiradong lead bank manager itong 125 million cash with usual dahil sabi niya ito yung 22 years niya sa serbisyo. Sinabi ni Violeta Constantino na ang pinakamalaking transaksyong nahawakan niya sa loob ng ayon sa kanya bukod sa laki ng buo sa cash sa halip na cheque. Inihayag din ni Durang halaga ay 250 times na mas mataas kaysa sa halimbawang itinuturing na unusual na cash withdrawal. Nagkaroon din naman ng paglilinaw kanina na term na unusual, Bombo Dennis. Kaya nga na ano ba yung pagkakaiba ng unusual doon sa suspicious? So sabi nga nila, dapat magkaroon ng categorical na binga pahayag. So Bombo Dennis, balik grupo ni Representative Jerry Luisro para sa isang press conference. Balik muna sa iyo, John Bombo Dennis.
1: Yan, mga kabombo, no? At ano bang conference? Ito, nagsimula na itong press conference ng panig po mga kabombo at mga ka-Star Nation, si Representative Jerry Luisro,
2: Vice President, and the other DepEd branch corresponding naman dito sa confidential fund. Today also, we requested for the issuance of subduces tecum for our witnesses next week. That will end August 5. At kung sino-sino ang mga ito, State Auditor ng ICFAU. And by ICFAU, it means Audit Unit ng Commission on Audit. First is the former State Auditor and second is the present State Auditor. No? So apparently, dalawa yung testigo natin na co-audit of this confidential funds. And the third, head, no? Mga dokumento na nanggaling sa House of Representatives. So, tuloy-tuloy po ang ating presentasyon. And I understand, kanina, pre-announce na rin ng ating presiding officer. The presiding officer has said, the system of presentation per article, which means article notation. We agreed to the second, it will not only third, I wish to say that there should be no way you go kung about proof beyond criminal case. This is an impeachment and even in the Senate rules, all dun lang yan tentatives which mentioned about below the quantum of proof beyond reasonable doubt. Ultimately, gusto ko lang ibahagi sa ating mga kababayan, matter of rules, the Senate to try and decide, no? So, soliciting the position of either or both parties, should they wish to change.
3: Para umamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition Night plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, 1,000 pesos o 4 pesos senado ng tigbong palengke naman.
3: 1,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FT26
4: for 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Sali na!
5: For DOH, FDACF,
3: Bombo Radio at
4: Holiday Corned Beef.
3: Friday Ginhawa para
4: ayos ang buhay mo.
3: Swerte sa RFM. 9 million pesos worth of prize.
5: DOH, FDACF, RR, permit number 0499.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing
6: 2.7 Star.
2: Who will be presented and as to the progress of the trial?
7: Sir, good morning. Ma'am, good morning. Ann po ng Bombo Radio. Next week, since may mga bago po tayong mga, ano po yung mga posibleng ilalahad pa nila?
2: With respect to the two state, huwag tayong malilito, ha? Very specific itong fund na pinag-uusap. Fund. So, we expect to hear from the witnesses, both the fourth person of Roderick Auditor, in the person of Side, yung naging proseso ng audit, able to fund of the OVP and the DepEd

to appoint confidential nung dalawang unusual yung amount na yon. Remember, babalikan po natin, marahil ito ay paraan kung pa-check diretso cashment, sinabihan na yung branch ng landmark na ito yung pangalan na pupunta at dito nyo i-encash. Ibig sabihin, meron na silang sistema kung paano i-use up itong at parang may cadence, no? Every quarterly.

0: tomorrow.
1: No, my mom.
2: At walang question si Rosie.
3: Ah, kabombo, mga Ka-Star Nation, nagtapos na ho yung natin dun sa panig din ang tag-impeachment si Attorney Fowa Mayamea Labas na tunggol atin pong pakinggan at panoorin.
4: Hindi nag-agree respondent doon sa ganong proseso, hindi na ganon na mangyayari. So the impeachment court will just have to rely on the media kung paano itatahi rin ng media para sa ating mga sambayanan yung mga nangyayari po dito sa proceedings ng impeachment court. And of course, as well, the spokespersons of both the House Prosecution Panel and the respondent and also this spokesperson will also try to itahi ulit at ikwento ulit yung mga kakalimutan na natin mangyari kapag dumating yung future na yun. Okay na po. Thank you.
3: Ayan, mga kabong, ganap napanood po natin yung kanyang mga pahapon sa press conference ng panig po ng prosecution and check natin ng depensa. Makuha din po natin yung kanilang sentimiento. Tala na pag-araw, 90 na araw, 10 araw na natatapos. So, dyan pa rin sa impeachment court kung anong magiging takbo ng trial. Maari dyan. Okay, mga kabombo, mga Ka-Star Nation, yan na rin po ang naging kabuuan ng ngayong araw po ng

0: 88, your ultimate play.
1: Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Dropbox.
3: 632 Trinidad Street,
4: Barangay 311, Zone 2 Peak.
3: 2B23 Paris at sa corner Loring
4: Tea Store, Block lang Caloocan City.
2: Congratulations, Tenke, ng Bombo Radyo.
5: Kila pamamigay ng papremyo, ako po si Milagros de la Cruz, tagabako sa swerte sa palengke 2020 cash prize. Gagamitin ko to sa pang-araw namin kong sponsor na holiday. Mabashare mo.
2: Ito ang mga spong mga entries sa Sweat Star FM.
6: Holiday, 2 paper label size.
2: Efficacent oil, 1 cup o label in
6: sticker o coupon na may Bombo promo title.
2: Ang Bombo Radyo at Star FM prizes nationwide. Sunod,
6: Bioder,
2: Ingenta, bring
6: always panalo.
7: 2.7
8: Star FM.
9: Mga awiting ma-i-in love kayo.
10: Mga awiting magpapaalala sa
9: inyo.
10: It's all M.

102.7 Star FM. It's all

0: ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga kahit saan ka magpunta. Star FM ang pinapakinggan nila, kaya tutok na.
1: Basta Star.
2: Sis, bagay ba sa akin tong damit?
3: Oo naman, bagay na bagay. Para kang Star.
2: Nakakagana pala mamili dito sa Taytay Changino. Ang ganda ng radyo nila. Star FM kasi yan. 102.7 Star FM? Oo, mula opening hanggang closing, sa 102.7 Star FM, palagi silang naka-tune in. Para feeling mo, palagi kang Star.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM! It's all for you.
9: Star FM.
8: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: 102.7.
11: The Philippines number one, Star FM.
12: You're on the afternoon Star Sweep.
8: On Star.

0: Antonio Lambada, Metro Manila, Star FM. Star FM.
1: Yay! 102.7 Star FM. It's all for you. Gracias sa buong kabluhan ng Pilipinas. 40 star minuto na makalipas alas 3 ng hapon. Hello po sa lahat ng Star Nation natin na sinasayaw. Hello po sa lahat ng Star Nation natin, ay mga motorista natin, lalo yung mga gumagamit po ng motorsiklo. Mga panigurado nakatabi yan sa isang tabi habang inihintay na kumagay humina yung ulan. Eh dapat habang naghihintay kayo, kaysa nakatayo lang kayo Star Nation, dapat sumasayaw kayo ng sex bomb. Sex bombs. Hello po sa lahat ng sa hapon ng Miyerkules, July 29, 2026. Naway, naging okay ang inyong siesta mode. Muto kayo sa ikasampung kerte na binigay nga po namin sa inyo yung ating special coverage kanina pang umaga. Natapos nga ho yan. Kamusta naman po ano yung pinaka-big word na nakuha natin? Isa sa mga big word na naalala ko, unusual. Yeah. Diba? Pinagtatalunan pa ko ano bang, ano ba Tagalog ng unusual? Eh, yung unusual nga Star Nation, ay yan nga ho yung ginamit. Witness, yan yung doon sa, yan ang Office of the Vice President, Land Bank. Land Bank Show Boulevard. Bukan nga ho yan. The manager dati. Personal nga niyang pinakasiwaan yung pag-encash ng apat president. So marami pang ano yan, Star Nation, marami pang mga pagdadaanan pa yan. So magbabalik ang impeachment trial sa Lunes. O sa Lunes na po yan dahil ang inilaan po na para sa impeachment trial ay Monday to Wednesday. O kung bakit Wednesday lang yung ating impeachment trial, ay binigyan daan nga ho yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kahapon naman ay binigyan daan naman yung kontrasona. Kaya ngayon po sinagawa yung impeachment trial. Yan. August 3, tapos August 4 at August 5. Yan. So yung ikalabing isa, ikalabing dalawa at ikalabing tatlong araw ng impeachment trial. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Eh. Ito rin po unusual. Makakasama nyo ang inyong lingkod. Marami nagulat siguro. Pang-umaga to si Star DJ Antonio. Patumabot ng hapon to. Well, unusual, pero wag kayo mag-alala. Usual pa rin. Magbibigay pa rin po tayo ng mga music information day. Kaya kasama ko yung lingkod ang inyong happy man every day. Yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagwal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Hagala siko tayo ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya malatina na nakatutok Star Nation ha. Dito pa rin sa inyong himpinan na nagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras, subukan po luha ng Pilipinas. 15 star minuto na lang bago sumapit ang alas 4 na ng hapon. 3:45 in the afternoon.
3: Sponsors products na puwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Suerte sa palengke ng Bombo Radio. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOE 26.
6: Stop. Basta Radio sa FM.
7: Alas na.
8: Stop.

0: 102.7
1: Palang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
2: Good morning!
1: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
1: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
2: Wow! Palang siya

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star F.
1: Puwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.

Maraming salamat sa Star FM at Bumbo Radio dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners na 1,000 pesos sa kakatapos na week number 3 ng Swerte's sa Palengke 2026 to draw noong July 25, 2026. Salamat sa sponsor, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang prop of purchase. Muli ako po si Zinaida Espejon mula sa Antipolo, Rizal. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila and Music Station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at Star Nation natin dyan na nakikinig, sari na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Antonio Lambada.
1: 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Asia, sa buong kapiluwan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:55 in the afternoon. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ating programang Afternoon Star Strip. At susunod na po ang mga ating mga Star Rockers. Sa ating susunod na programa, ang Twilight Zone. Agad na 6 po yun ng gabi. Siyempre kasama pa rin po ang inyong lingkod. Entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Here we go, Star Nation. From Honor Society, Where Are You Now? Star DJ Antonio Lambada is my name, and music is my game. Happy Hapon, Star Nation! Twilight Zone, susunod na!

0: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
0: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
4: Star FM, number one.
5: Star Star.
6: Dito sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga star DJs. Kaya number one ang 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakik...
8: Star FM.
9: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
9: Serving the Philippines and the world with music and in Manila. 102.7.
11: 102.7.
12: The Philippines number one Star FM.
7: 102.7 Star FM is a proud member and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. Dalawang star minuto na, mga afternoon. Welcome na sa Twilight Zone.
12: Star FM across the nation.
9: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone. On Star FM.

0: Ready album, dear friends, light. The Bangles walk like an Egyptian. It's about the 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Antonio Lambada.
2: And all the girls in the dance.
0: Station, oras 20 ng Pilipinas. 29 star minuto na. Bali pa sa alas 5 na hapon. 5:12 in the afternoon. Hello po sa lahat mga star rockers natin. At talaga namang grabe yung pag-headbang natin dyan. Kanya ho, Star Nation, the Bangles. Para sa kanila awiting Walk Like an Egyptian. Ayun yung nagpapatunay, Star Nation, na may mga bagay talaga na hindi lang lalaki ang nakakagawa. Katulad na naman po sa mundo ng rock and roll. At isa na nga dyan ang pop rock band na The Bangles. Ito nga, Star Nation, ang The Bangles ang nagpasikat nga ho ng mga kantang Walks Like an Egyptian, Eternal Flame, Manic Monday at marami pang iba. Pero alam ba rin niyo ba, Star Nation, na ang pangalan ng banda noon ay hindi po The Bangles, kundi The Banks. Yes, obviously naman, di ba? Sa Banks na mga miyembro nito. Oh, di ba? Pero kalaunan, pinalitan ito ng From The Banks, naging The Bangles. Dahil nga ho yan, sa legal conflict, laban po sa ibang banda. Kaya dahil nga ho dyan, sumikat naman sila. Dahil sa kasikatan ng banda, ay nakilala po ito sa pangalang The Bangles at hindi ho sa The Banks. Kahit nakilala din sila sa kanilang Banks. Kaya sa mga Star Nation natin, yan yung kanilang history patungkol ho sa kanilang pangalan. From The Banks, naging The Bangles, talaga namang the rest is history. Unang 3 songs pa lamang natin yan, Star Nation, sa ating programang Twilight Zone. Hanggang na 6 pa tayo ng gabi, ha? Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paikinig. Dali mga Star Nation natin pauwi dyan, na parang na-stress sa kanilang mga Twilight Zone. Aba, di ka namin papagurin. Papagurin ka namin kaka-headbang. Pero ang kagandahan dyan, masaya ka naman sa ating mga tugtugan. Kaya sa mga Star Nation natin, tutok-tutok lang. Kasama kapiling Star DJ Antonio Lambada. Dito pa rin sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
1: Star FM.
4: Star FM.
3: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: we have it. The Eagles, Love Will Keep Us Alive.
1: Antonio.
0: Look out!
1: Love.
0: Star FM, it's all for you. Raan tayo Star Nation sa ating Twilight Zone. Tinan the Eagles po ang amin 71 sa Los Ambrua kung saan kabilang dito si Glenn Frey, Don Helly, Vernon Liden at si Randy Mangsner. Isa nga sa nilang best-selling albums of all time ay ang kanilang 1976 album na Hotel California. Million copies worldwide. At noong 1998 nga, ay kasama sila sa Rock and Roll Hall of Fame at nanalo ng 6 na Grammy Awards. Gabi lang nga ho dyan, Star Nation, ang Record of the Year para sa Hotel California. Ito pa, alam ba rin nyo ba na malakas sa mag-away? Oh, pero mas malakas gumawa ng hits. Oh, di ba, mantaka? Lalo na noong 80s, ha? Oh, Star Nation, grabe yung tension. Isang concert dyan eh, na tinawag nilang Long Night. Dahil nga ho sa init ng away ng mga miyembro ng... Pero grabe yun, Star Nation, no? Hindi na...

0: naman, eh baling mo yan sa musika. Atin sa inyo ng 102.7 Star FM. Kasama ka piling Star DJ Antonio for you. Like mo, share mo.
1: Paul, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip
2: ko?
1: Orokan Icebox?
2: Oo, sigurado ang lamig at pa...
3: Tanghalian? Uy, may birthday ba? Tanghalian linam na?
4: Cebuana!
3: Hapunan linam na. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf! May linam na holiday!
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hati.
3: Bidahanda ka sa Bioderm.
5: For life.
3: Pure gold. Always panalo.
5: Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Tax na pwede niyo sa Palay FM.
3: Holiday, dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
5: Efficacy any size.
3: Orokan, isang product sticker o...
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Twilight Zone. Paradise.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radio Ina!
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Ito, travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang may Cebuana na Lumiliere.
2: Sangla.
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
11: At motor loan.
2: Basta loan
12: sa Cebuana.
6: Goods ka.
2: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
13: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Potential for life.
13: Pure.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The Lambada!
1: 13.7!
2: Lambada!
1: On a Saturday Star Nation, mga Pinala sa 7 in the afternoon, mga Star Nation. And knowing Star Rockers natin dyan, ha? Ating bukas pumuli. Pero bukas, di ko alam kung mag-usapan natin. Anyway, my Star Nation, agad dito na lang po ang programa ng Twilight Zone. At syempre, check out na rin po ang yung Happy Man Every Day. At yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of the Hagbalpar at Yami Parar. Muli tayo magkardiga bukas, ha? Alas 4 madaling araw. Opo, alas 4 madaling araw tayo. Ituloy hanggang mamayang gabi. Dahil malayo pa ang ating uuwian. O, sana pa tayo. Boundary pa ng Bulacan. At shout out Star Nation. Check out na po yung Happy Man Every Day. Yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of the Hagbalpar at Yami Parar. At tapayan at pagpatak na sa 6 na gabi. Susunod na po ang ating Bomba Network News Evening Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Samulcast Nation tayin. Ang ating Facebook page. Yan po ang ating, o di naman kaya YouTube FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. And Libya Song Star Nation, The Queen. Para sa kanilang awiting, Antonio Navarro is my name. And music is my game. Bye-bye!

0: katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo, trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Miyerkules, mga kabombo, sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, umunoy maanumalyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence fund, sinimulan ng talakayin sa Senate Impeachment Court. Ang ikalawang prosecution witness naman ni Burunyag ang umunoy backdoor na cash release sa Department of Education confidential funds. Samantala, sa ibang balita manan, mamaya ang patong-patong boys at kay Attorney Levito Baligod, tuluyan na pong isinampan ng Department of Justice sa korte. Sa ating weather report, abangan din mamaya low pressure area, nagdadala po ng mga serye ng pag-ulan sa Luzon, isa pang low pressure area na sa silangang bahagi ng Pilipinas. Abangan sa ating provincial report mamaya, Department of Public Works and Highway Secretary Baha dyan sa may Davao City, ang regional office sa may Davao region iniimbestigahan na. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na pong talakayin ngayong Miyerkules ang umano'y maanumalyang paggamit sa confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy pa rin

0: na impeachment trial. Ang naturang alegasyon ay nakapalusment at umano'y paglustay sa 612.5 million pesos na confidential funds na pangkalihim. Tumatayong Representative Jewel Chua, unang testigo para sa naturang artikulo, pinayagan ni Trial Presiding Officer at Senate House Prosecutor na si Representative Leila De Lima. Maring pinalalahanan ni Senator ang mga tinatawag na conclusion of facts and law. Binigyan ng depensa at ng prosecution sa mga nagdaang hearing na ipinunturin ng mga sakhain ng pagtutol o objection nitong si Attorney Michael Pua, ang counsel para sa defense, laban sa mga pahayag ni De Lima. Dahil dito muling pinagsabihan ni Senator Escudero ang House Prosecutor na limitahan ang kanyang salaysay. Inuna ng presiding officer ang anyay conclusion na burahin ito sa official na record ng korte. Tignan ng publiko ang mga naturang pahayag kahit patanggalin ito sa record ng Senado.
1: This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error pattern. A systemic Your course Honor. Of conduct Honor. That taken as a whole demonstrate public trust.
2: With the permission of counsel for
3: Honors, again statements being made.
2: Chair will instruct the Honorable Nalima to kindly limit her statements. I was listening.
4: Ang naging problema natin is kahit naman at nasabi na a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
2: Honorable Nalima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly.
0: Bahagi po yan magkakaumbon ng inisyal na pagsisimula ng 10th araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag naman overview ng mga ebidensya, subalit iginiit ni Senator Escudero na desisyon ng impeachment court na hayaan ng mga testigo na magsalita at mga desisyon sa katotohanan at sa batas. Sa huli, tuluyan nang ipinatigil ni Senator Escudero ang opening statement ni Representative De Lima na agad namang sinunod ng panig ng prosecutor.
1: Ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
1: Malinaw ito.
4: Objection, Your Honor.
2: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection at this point.
1: And I have to stop
2: now. My due apologies, but kindly call your witness already.
1: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
0: Samantala, sa pagpapatuloy pa rin po ng trial ni Senator Erwin Tulfo, si dating state-owned bank manager na nakabasa dyan sa May Show Pasig, ang Ata Constantino, kung normal ba na umaabot ng ilang agency. Ito'y kasunod pa rin ng pagtalakay ng House Prosecution Panel sa usapin po ng confidential funds na muno'y maanumalyang ginastos ng opisina ng pangalawang pangulo. Ang sagot naman ng dating bank manager, unusual ang ganitong nangyayari. Gagamit ang inilalabas na pera, ngunit hindi naman anya ito tinatanong sa mga nagwi-withdraw. Nilinaw din ni Senator Rafi Tulfo kung anong uri ng bag ang pinaglagyan sa 125 million pesos na halaga ng pera na inilabas ng Vice President na kinilalang si Gina Acosta sa naturang bangko. Ayon kay Branch Manager Constantino, ikinarga lamang ito sa 3 hanggang 4 na gym bags at nag-provide din sila ng itong bank trolley para paglagyan sa mga naturang bag, lalo at mag-isa lamang umano itong si Acosta na naglabas sa naturang halaga ng pera. Nililaw din ni Senator Joel Villanueva kung mas beses nang nag-withdraw ang office of the Vice President ng tig 125 million pesos. Ayon kay dating branch manager Constantino, bagamat ang government agency ng hanggang sa 125 million pesos, maaari pa rin umanong masabi na unusual na magkakasunod na ginawa ng office of the Vice President. Balikan po natin ang naging pagtatanong ni Senator Joel Villanueva.
5: Kung ganito po na 4 beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po.
6: What no, usual. Kung sa transaction na po yan.
5: So, kung ganun
6: po.
0: Na ni Senator Joel Villanueva sa dati pong branch manager ng nabagalawang nagdetalyo po na pag and cash doon sa mga funds ng Department of Education. Kinwestiyon din po ng panel kung bakit ganito po yung nangyaring sistema. May update po dyan si Bong.
7: Article 1 ng impeachment trial, itong dating government Banita Campuzano kaugnay ng umano'y maling paggamit at Department of Education. Sa kanyang testimony, tatlong magkakahiwalay na tsyeke, 1 pesos, noong year 2023. Department of Education Special Disbursing Officer na si Mr. Edward Fajardo Tinatawag itong si Fajardo sa backroom kung saan inilalabas ang cash. Ayon kay Camposano, naroon sa backroom

0: itong si Mr. Fajarda at isa pang kasama nito. Anya inilalagay ni Fajarda ang pera sa dala niyang dalawang bag bago lumabas sa fire exit o back door ng bangko.
1: Okay, Ness. Sino-sino mga nandoon?
2: Kung nahandun po ay ako, yung teller na mag-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama.
1: Okay.
2: Yes, sir.
1: Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo?
2: Mm-hmm. Hindi ko na po siya kilala, sir.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi niyo, i-release sa backroom yung pera.
2: Yes.
1: Ano na po ang susunod ng mga...
2: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
1: Okay. So, na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo?
2: Sa may dalang bag.
1: So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajarda?
2: Kung... Ang recall ko po ay dalawang bag.
1: Dalawang pero... bag. Okay.
0: Sa cross-examination naman, iginigit ang fire exit ay para sa government bank sa compound ng Department of Education. Kinumpirma naman ni Campuzano Ed at doon dumadaan si Fajarda upang hindi na lumabas sa pampublikong bahagi ng gusali.
3: Finished with, Your Honor, just one or two questions. Madam Witness, kanina po, sabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
2: Yes, sir.
3: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank.
2: Yes, sir.
3: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
1: Ng yes. Objection, Your Honor. Incompetent.
4: If she knows, witness may answer.
3: Only if you know, Madam Witness.
2: The question again, sir?
3: Safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
2: Yes, sir.
3: No further questions yun.
0: Sa loob ng impeachment trial kani-kanina lamang no matapos itong ikasampung araw na ng impeachment trial against
5: Pinusisi rin ng mga senator judge ng Office of the Vice President sa pagbubukas muli ng ito na po ang ikasampung trial day. May live report si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Genesis, sumentro ang pagtagbangko bilang testigo ng prosekusyon sa umunit ng Office of the Vice President at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binuksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang usapin matapos na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang cheque na apat na beses nag-withdraw ang Office of the Vice President ng tig 125 million peso o kabuuan ng kalahating bilyon bilang confidential funds. Ipinaliwanag ng unang testigo na si Violeta Constantino, dating opisyal ng government ang unusual o hindi pangkaraniwan ang naturang transaksyon dahil walang ibang government offices umano na may account sa kanila ang nag-incash ng ganito kalaking halaga ng pera. Karaniwan aniya ay cheque na kinukuha ang at hindi cash. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo kay Violeta Constantino.
7: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni...
8: May advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan, kaya I don't think po na magtanong pa kami.
7: Pero what is the SOP? Ano po standard of, or exempted? Pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng
8: Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang...
6: Pinaliwanag din ni Constantino Bombo Genesis sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Honteveros na ang mga ganitong kalaking transaksyon ay kinakailangan paaning ipaalam sa kanilang cash center sapagkat nasa tinatayang 20 million peso lamang araw-araw. Di hamak na anim na beses aniya na mas malaki sa 125 million peso na encashment ng opisina ni Duterte. Sinundan ito ng pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kung may obligasyon ba ang Anti-Money Laundering Act o AMLA report na ginawa dahil sa AMLA confidentiality ang government transactions at ang mga transaksyong lagpas sa 500. Habang lumabas naman Bombo Genesis sa pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo na isinidid lamang umano ang mga pera sa apat na gym bag at hindi na raw humiling ang kawani ng opisina ng Vice Presidente

0: ng sasakyan para i-deliver ang mga pera matapos itong ma-withdraw. Pero ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag, ang pagtatanong na si Attorney Judge Raffy Tulfo kay Violeta Constantino.
1: Klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
2: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang tribe ko nga po. As
1: duffel like, bag? Gym bag?
2: Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank.
1: So gym bag, ano kalaking?
2: Mahaba po.
1: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko?
2: Ang alam ko.
1: Kasi kung 125 million at tatlong gym bag, eh yung gym bag, ano, kakasya ba dyan 125 kilos?
2: 31. 3 to 4 bags nga.
1: Bago paglabas, 3 bags ang lumabas. Ang,
2: ano po?
1: Precise kasi we're talking of impeachment.
0: Inalabas rin ang prosecution ang tatlong checking na humigit kumulang 112.5 million peso bilang ebidensya sa confidential funds naman ng department. Ito sapagkat sa kanyang panunungkulan umano sa DepEd Department ng Bangko, karaniwan ani ang encashment. Kasunod dito, ipagkakaiba ng covered, suspicious at unusual transaction. Ayon kay Bangko, ang mga lagpas 500,000 na transactions sa Anti-Money Laundering Council, habang ang mga suspicious o kahinahinalang transaksyon naman ay sinauri niya na hindi lahat ng unusual na transaksyon ay kinukonsidera nilang suspicious kaya't hindi na ito kailangang i-report pa. Narito at pakinggan natin ang mga pagtatanong naman ni Senator Bam Aquino kay Nineta Campuzano.
3: Tapon ko kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
4: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang bangko na in excess of 500,000 ay automatic na nakareport. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroong kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report sa STR.
3: Okay,
4: suspicious transaction.
3: Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that?
4: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
3: Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
4: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious.
3: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong, kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong na nakikita nyong hindi pang karaniwan, nireport nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
4: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious.
3: Alright. Maraming salamat.
0: Sa mga transaction bombo genesis ng ipinunto ni Senator Panfiloping Lacson na walang tumutukoy sa AMLA na unusual kundi suspicious at covered lamang kaya't hindi na dapat pang pagdibatihan ito. Sa huli, lumabas na tinatayang 612.5 million peso confidential funds ang nakubra ni Duterte sa kanyang opisina bilang vice presidente at dating kalihim ng DepEd sa taong 2022 hanggang 2023. Dahil rito, hiniling ni Lacson ang pangangailangan ng pagharap ng parehong partido ng testigong eksperto sa paggamit ng confidential funds matapos niyang mapansing regular o halos kada quarter ang pag-incash ng Office of the Vice President ng tig 125 million confidential funds. Ayon kay Lacson, batay sa kanyang karanasan sa law enforcement intelligence, dapat inilalabas lamang ang confidential funds kapag may aktual na pangangailangan para sa intelligence gathering o confidential operations at hindi sa tilang nakatakdang schedule. Sinabi niyang mahalagang may paliwanag ito sa isang competent witness upang magkaroon ng sapat na batayan ng mga senator judges sa paghusga sa kaso matapos na matukoy ng kanyang team na wala umanito sa listahan ng mga testigo. Tugon ni House Prosecutor Representative Joel Choa, nakalaan silang magharap ng testigong magpapaliwanag sa tamang paggamit ng confidential funds sa susunod na pagdinig. Pinaliwanag naman ni Chua na may nakasaad na reservation sa kanilang pre-trial brief na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon.

0: taong magdagdag ng mga testigo habang nagpapatuloy ang paglilitis na siya ring naging kaparehong kasagutan ng kampo ng depensa.
1: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Kaugnay pa rin dyan sa report ni Bombo Jello, mga kabombo. Tinanong din ni Senator Joel Villanueva si Campuzano kung wala bang ganitong kalaking halaga ng pera ang nawi-withdraw of education bago pa man ang pamumuno ni Van Beses na nakapag-withdraw ng tig 125 million pesos ang opisina ni Vice President Duterte. Direkta namang sinabi nitong si Campuzano na sa kanyang panahon ito nangyari sa mga nakalipas na mga kalihim ng Department of Education.
3: Payable for 37.5 million pesos. Ikaapat, na ang mga nasabing check, Your Honor, ay personal na in-encash.
2: Bagi pa rin po yan ng kaganapan ho kanina mga kawisyal na ipresenta ng House Panel. Ipresenta ho ng naturang team ang tatlong land tatlong mga cheque mula po sa state-owned bank na nagkakalaga ng tig 37.5 million pesos na muna na in cash sa halos magkakaparehong araw lamang. Samantala, si Rep. Panel sinabing sentro ng susunod na pagdinig ang audit result ng Commission on Audit o ng COA, dun ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Liz Soberano.
4: Audit sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang pagdinig sa susunod na linggo. Ito ang inod ng mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda sa August 3 at August 4.
2: Tingnan po natin mamaya ang linya ni Bombo Anali, mga kabombo. Mula pa rin po dyan sa may House Prosecution or dyan po sa may House of Representatives. Kasabay pa rin po ito ng pagbabalik din po ng mga mambabatas. Itong mga nagsisilbing House Prosecutor dyan sa Representatives. Ang mga prosecutor kasi nagsagawa din po ng press conference laban kay Vice President Charo. Ang Bombo Radio Philippines kay attorney ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kung babalikan po natin, magkakumbo siya rin pong nagsilbing spokesperson noon na, ng Department of Education Duterte ng naturang ahensya. Pero bago anali, magkakumbo, kasabay pa rin po ito ng naunang press conference ng House Prosecution Panel. Sa sentro daw ho ang susunod na pagdinig doon sa report or audit report ng Commission on Audit Sara Duterte. May live report si Bombo Anali Soberano. Report ni Bombo Anali, mga kahumbo. Pero bago ho yan, papasukin muna natin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines with Bombo Jaira Hangua, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin.
5: Defense team ni Vice President Sara Duterte, Attorney Michael Poser, welcome.
6: Thank you,
5: si Bombo Jaira Hangayo. Una, kakatapos lamang nito no, ng unang araw ng day 10 ng impeachment trial na ipresenta na posisyon yung dalawang witness no from the government bank no. Both witnesses were bank managers and not from the COA auditors or confidential fund custodians and related bank div. What evidentiary value do these testimonies actually have?
6: Well,
5: witnesses establish any alleged wrongdoing or do
6: not speak on the merits, so it will depend on the appreciation of the impeachment court. But sa atin lang, kung anong nangyari during the withdrawal.
5: On sa usapin naman ng foundation, ang prosecution presenting substantive witnesses, would you characterize the evidentiary foundation?
6: I don't know. I think, again, we do not dwell on the merits and what strategies are no, of the prosecution myself. Kwento lang natin kung ano yung nangyari without giving, if they were able to prove anything. No.
5: Yung unusual and suspicious and founding or medyo nako-confuse yung mataong bayan dito.
6: No, pinagkaraniwan itong bagay. Namin wala ding issue yon. That's just opinion of the bank natin. No, it is not something illegal that happened there. So, hindi na natin question.
5: Sa mga objections kanina, no, early pa lang, no, kaka-start pa lang kanina, na umit na yung pag-object natin doon sa naging statements ni Representative Lila de Lima. Ano po yung sasabi?
6: Kung magpasa- saan nagbigay ng opening statement.

0: po yan ng Department of Justice. May report dyan si Bombong Grant Hilario.
1: Department of Justice ng patong-pata boys o mga dating bodyguards ni former Acubic Perma mismo na inihain na sa magkakahiwalay kilalang mga dating sundalo ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Martinez, inihain ng kaguran ang mga impormasyon o kaso sa magkakahiwalay na hukuman. Ito ay sa Regional Trial Courts ng Pasay City at San Juan City. Ibinahagi ng tagapagsalita na nang hiwalay na kasong pagsabon. Ginamit kasi ng ambu sa kaso na planong ihain naman laban kay Valdez.
2: At the core of this case, not take lightly. Changes firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Ko to that hearsay passed down secondhand those who were there.
1: Sandina, nahiwalay ang kanilang investigasyon di ombudsman.
3: Ito since the number one radio network in the country. Your trusted source of news information.
0: Meron na lamang po tayong 23 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Panel, narito po ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines mga kabombo kay Representative Renny Ko, ang nagsisilbing spokesperson o isa sa mati.
4: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at tinalakay dito yung article ngayon dito, no? Isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, repan kanina na may dalawang witness na representative.
5: Hello po, maraming salamat po muli sa
4: Bombo Jaira Hanggayo ngayon na pag-usapan natin yung naging strategiya, no, ng prosecution kasi natapos lamang, no, kanina. Bakit po itong government bank officials ang unang naging witness natin na ipresenta ninyo establish sa umpisa pa lamang?
5: It's the fact would in-encash. I think hindi yun mag-deny, no? Kung pansin natin, halos walang cross-examination points. Undeniable din na mag-issue ng checks for confidential fund. Okay. Nandun na nga tayo sa mga tanong na unusual. At least ang testimony ng mga land bank officials, no? Unusual ito. No, it is beyond yung usual threshold nila of yung pag encash ng checks in a day. And for now, nandun yung unang brick ng pundasyon na yon, so to speak. So ngayon, may unusualness yon. Ano naman yung mga ibang mga bricks na i-establish natin para maipakita yung whole picture, yung whole wall, no, to extend the metaphor, ng anomalous spending of confidential and intelligence funds.
4: So masasabi po ba natin na nasa foundation stage pa lamang itong presentasyon ng mga ebidensya bago pumasok sa mismong paggamit na nitong confidential funds?
5: Yes po. Nandun tayo sa right now, no, nagkaroon ng paglabas ng cheque, pag-encash nito. So next step, saan pupunta yung in-encash na yon? No, saan na papasok dyan yung Mel Madriaga na nagsabi na siya na hawak niya tong cash na to at merong pinuntahan ng mga kapasok yan, and may mga iilan nagsabi, ako, pangalan ko Mary Grace Piatos, di-receive ko yan. I think best way to do that, kanilang testimony, pero yung relevance and importance and significance. Sabi nga ni Central Nation ng ano ba yung confidential, magkano yan normally? Ano yung mga ahen? May mga ibang witnesses po for that. Pero for now, gusto natin, meron pong encashment of checks na nangyari and reportedly sa OVP and DepEd at threads of discussion yan, kunwari yung item yan. Sino nag-disburse to these offices? Pero for now, yung undeniable fact lang ng may encashment of checks, established na yun.
4: Ping Lacson, kasi nabanggit nga niya na may mga pangangailangan sa pinaka-confidence na gantong klaseng witness sa mga susunod na hearing.
5: Yes, ano yung mga rules and regulations na applicable when it comes to confidential and intelligent, not as spokesperson of the House Prosecution Panel, hindi tayo agree sa maraming paggasta ng confidential funds, no? Lalo na't kung ang ending niyan ay hindi natin makikita kung paano ginagasta ito. Nonetheless, may mga existing laws na bagamat confidential yung nature of spending, meron pa rin dapat na nire-report na kung paano ito ginasta. Mm-hmm. So, yun yung mga nitty-gritty nito. Gusto nating maintindihan ng mamamayan. Sila din mag-input sa kanilang pananaw. Mm-hmm. Pero to maybe debunk yung mga nakikita nating usual online na, oh, confidential. You'll stop na dahil confidential ay hindi na pwedeng investigahan. Mm-hmm. Meron pa rin pong applicable intelligence.

0: months. So far, sabi ng COA, hindi po compliant yung OVP. Kaya nga po, hindi lang may decision yung COA, pero dahil yun na rin yung reason kung bakit dumulog to sa gasta ng pera ng bayan, may implication draft and kung po yung gusto nating masagot ng impeachment court.
1: Sa susunod na linggo, Representative, asahan natin yung tatlo pa na witness na ipipresenta ng House Prosecution Panel ang audit officials na ipinasapina sa pagpapatibay nga dito sa kaso.
0: Sa paggasta, no, and iba pang mga

0: medyo mas business district, so may more financial activity, meron namang mas, so may ibang threshold sila kung ano yung usual. Nonetheless, ang report doon at least sa Shaw Boulevard na branch, mm-hmm, merong 20 million na inflow, outflow, encashment, etc. na usual sa isang araw nila, mm-hmm, no? More or less. So, yung 125 naasahan, wala pang ganun sa kanilang kasaysayan. And even yung sa Department of Education dun sa Land Bank branch doon, ang usual daw nila, yung payroll, so kung meron pong intelligence funds, mm-hmm, nasa banking, and mga other testimonies, hindi yung kaya nila sabihin kasi, pero whether it's contabe, whether yung pagkuha ng pera na get a fuller picture, leading hearings na mangyayari in the future.
1: Lastly, Representative, sa pagtatapos, ano po yung na prosecution?
0: No, yun yung nakita natin na yun. And we assume yung mga tao na to is yung mga special disbursement officers, mm-hmm, or kung sino mang nasa record. Yung mga nitty-gritty, itatanong natin sa iba pang mga witnesses. Pero for now, ang appreciation natin, may pera galing sa kabandang bayan, supposedly, doon sa nilistang paggagastahin, mm-hmm, ng tignan natin ngayon sa mga susunod na mga hearings.
1: Oh, what's turning, Sean? Ang spokesperson ng House Prosecution Panel's Rep.
2: Bumble Weather Update.
3: Sa ating weather update, mga kabumbong Castronation, hahatid po ng mga pag-ulan dito sa Luzon ng isang low pressure area na namataan sa area na saklaw ng Quezon Province. Inasaan itong magdadala ng mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga pagkulong pagkidlat hanggang bukang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang posibilidad na ito ho'y maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kabuuan, pinapayuhan ng publiko na maging handa pa na posibleng idulot po ng mga serya ng pag-ulan. Sa Malacanang, ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may tuturing na Pulite Marcoleta. Itong naging tugon ni Malacanang Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Senator Cayetano sa kanyang kontrasona na umiiral ang dalawa na makapagpiyansa. Ayon kay Undersecretary Castro na paniniwala lamang ni Cayetano ang naturang pahayag at hindi ito nangangahulugan. Sinabi rin niyang nasa korte ang pagpapasya kung dapat o hindi payagang makapagpiyansa ang mga akusado. Batay sa dagdag pa ni Castro, kung naniniwala si Cayetano na may political motivation ng mga kaso, maaari mo itong tumayong abogado ni Nastrada at Marcoleta upang patunayan ang dalawa na pabulaanan ng mga paratang habang dinidinig ang sa iba pang mga tatanggal mula sa bill ng mga kuryente ang systems laws. Ito, sa ilalim po ng systems laws sa taong 2027 bago ang susunod na State of the Nation address lang na recoverable systems loss o yung mga nawawalang kuryente sa sistema na pinababayaran naman. O oras na ma-implementa ito, tinatayang sa 10%, depende po yan sa distribution utility. Samantala, update pa rin po tayo mga kaumbos sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin ang balita mula po dyan sa may bahagi ng Western na Visayas. Ito rohong presentasyon ng Article 1. Ito ho yung alegasyon na may anomalya doon sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential at intelligence funds ay isa raw medyo sablay daw yung kanilang presentasyon sa unang article, itong Article 4.
4: Inihayag ng dating leader prosecutor sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na nakikita niya ang may pagkakataon

0: pang makabawi ang prosecution panel sa pagtala President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay former Representative Neil Tupaz Jr., sinabi nito na mahalagang presentasyon ng ebidensya kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa iso ng confidential funds dahil ito ang maaring magpalaka niya tila hindi naging epektibo ang naging presentasyon. Asahan niyang mas magiging organisado at mas matibay ang paglalahad ng matitis para kay Tupaz itong pangalawa sa pinakamalakas na ito sa Article 2.
1: Ang tingin ko at opinion ko lang ito, you shine. Na nagkamay ang article ng Prino at dapat guess yung moment.
0: Trusted source of news and information.
2: The Department of Public Works ay managot doon sa mga at pinaiimbestigan din.
3: Ang pagbaha dulot ng Davao City noong nakasyuhan sa 9, kwinestyon ng kalihim kung bakit wala pa rin ginagawang solusyon sa problema, gayong naganap na rin ang katulad na pag-apa sa kabila ng para sa proyekto. Samantala, ayon kay D-Zone, sisimula na rin bukas ang pagpapataas ng dike sa nasabing lugar habang natuklas pa ang dredging upang maiwasan.
4: Kasi last time na umangat yung tubig, hindi in-address. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyong-bilyon ang ako 10 months pa lang ako dito sa DPWS, pero pag nakakita ako ng ganito, talagang napapamura ako, nagagalit ako eh. Kasi, alam mo, sinasabi ko nga dito sa dito. Hindi mo aayusin na. It was not done. Why? So, again, dredging dito. So hopefully, kung umaga ng pagpapataas natin ng dike at saka dredging, makaka-mitigate dito sa mababawasan yung pag-apaw.
3: Tensya na magtayo ng dam o detention basin sa mga kabundukan. Your trusted source of news and information.
2: Sa unang sinasabi yung utility dyan sa may bahagi ng Capiz ay kundi lahat po ng Sirohas.
5: Niwala ang pamunuan ng Capiz Electric Cooperative na mas makabubuti pasuhin ng pamalaan kliyente. Ito ang naging pahayag ni Capiz kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand na suriin ang system loss charge. Sa panayam ng Bombo Radio Roas kay Engineer Diaz, mas makabuluhan para sa mga consumer kung kanilang binabayaran buwan-buwan. Ding ipasuhin ang iba pang mga bayarin na nakalagay sa monthly statement of charges. Anya, magsingil mula sa generation pang mga charge na
6: lang mas maganda sa lahat ng monthly consumption. We will not limit siguro on like taxes.
5: And this is Bombo Radio Philippines, our trusted source of news and information.
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: At iba pong mga foreign currencies, mga kabombo, ngayon pong araw. Ang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos, sir. Natumbas ng 7 pesos and 87 centavos. Ang 75 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 70 pesos and 20 pinas at ang Bankers Association. Ito lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digital pages. Pwede po ninyong balikan ang mga programa ng Philippines at ang Sarvem. Meron po silang sariling social media pages na pwede po ninyong po kayo mag-like. Pwede rin po kayo natin dyan sa may Visayas area, ang Bombo Radio Iloilo at Star of mga katabing probinsya. Bombo Radio Bacolod at Star of
8: Utter Heavenly Father, humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence and human that has struggled anew, seeking your forgiveness and biases and prejudices verging that you miss hatred. Let us brighten where there is doubt, faith, where there's dismiss, light. Through our Lord Jesus Christ, the of the Holy Spirit, God, Our Lady Queen Michael the Archangel.
9: Pray for us.
8: Saint Francis.
2: Mula rito sa News Center Makati, your Bombo.
10: Six station.
11: Ace.
10: Ang galing sa info.
11: All for you.
12: Yeah. Tutok na.
13: Basta Star.
14: Yung buhay mo parang playlist. Halo-halo. Minsan skip.
15: Star FM.
11: Star FM. It's all for you.
16: Start with Bet88 Sport.
17: Find a way.
16: Sports. All in one.
18: 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
19: May swerte sa palengke?
20: Oo. Purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
21: Proof of purchase para sa isang entry.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Gising na, morning na, samahan na ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Mega Manila's best music station. The one and only Antonio Lambada.
3: 2.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo, share mo.
3: Aras-aras na rin siya sa buong kabluwa ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:37 in the morning.
5: Good morning.
3: Happy, happy Thursday, Star Nation. Aras-aras sa buong kabluwa ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:37 in the morning.
5: Good morning.
3: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nabuhay, gising na gising sa mga oras ato. Good morning. Ganyan ho sa mga Star Nation natin na mga ngako na sa kanilang mga sarili na magda-diet na. Yung ibang ginagawa ay mag-o-omad. Hindi po badsa yun, ha? Mag-o-one meal a day na lang daw. Talaga ba? Parang di ko kaya yun, ha? Pero Star Nation, ligtas nga ba? O yung one meal a day na diet bilang paraan para mas mabilis ang

ng pagkain, pero isang meal lang kada araw. Oh! Eh, Sir Nation, itong OMAD kasi, isang uri ito ng intermittent fasting. So, ibig sabihin, maraming klase ng intermittent fasting. Yung paraan ng pagpapahaba ng oras na hindi kumakain ng isang tao. Sa karaniwan nga doon na intermittent fasting, may salitan daw na eating window at fasting. Ayon nga ho sa isang nutritionist dietitian, halimbawa daw ang 16-8 method kung saan 16 na oras ng fasting habang maaaring kumain naman sa loob ng 8 oras. Eh, meron din tinatawag na 5-2 method. Ito naman daw ay nakabase naman sa bilang ng mga araw sa isang linggo kung saan at hindi sa oras na pagkain. Ha. So ibig sabihin, sa pamamaraang ito, pinapayagan ang normal na pagkain sa loob ng 5 araw habang lubang nililimita naman ang calorie intake sa 2 hindi magkasunod na araw. Eh, kadalasan daw, maabot daw sa 22 to 23 hours ang fasting, kaya hindi ito nire-recommenda para sa mga buntis o nagbe-breastfeed. Ngayon din sa mga bata, teenager. Ngayon din sa mga mayroong eating disorder. May iba pang medical condition na nangangailangan ng regular na pagkain. Wala na po yung mga may diabetes o umiinom ng gamot, ha, para sa blood sugar. Maliban na lang kung may gabay ng doktor. And maaari daw makatulong, Star Nation, na ang OMAD diet sa weight loss dahil nababawasan niya ang kabuuang calorie intake kapag isang beses lang kumakain sa isang araw. Ngunit, asawa ni Ngunot? Bate kasi, Star Nation, sa pag-aaral, ha, na walang matibay daw na ebidensya na mas epektibo ang 1 meal a day kaysa sa iba pang calorie controlled or balanced diet pagdating sa pagbabawas ng timbang. Kapag katulad na lamang daw ng kabuuang calorie starnation ang kinakain, halos parehas din naman daw ang dami ng timbang na nababawas. Okay, kasi base daw sa pag-aaral, nakakatulong daw ang OMAD sa pagbawas ng timbang. Pero walang diferensya yung amount of weight na makakapag-lose ka with OMAD or any form ng intermittent fasting sa isang tao. Na binabawasan din ang dami ng kain at may normal na eating pattern, meaning yung 3 to 5 controlled meals a day. Kumbaga, naka-low calorie diet at may regular na eating schedule. So parehas lang daw yung amount, Star Nation, nung weight na nare-reduce. Eh, merong alin daw kakibat din daw, Star Nation, na pangani ba ang OMAD? O, kasi base daw sa consensus na mga major medical and nutrition organizations sa Pilipinas, eh, napag-alaban daw, Star Nation, na nag-work daw ito for short-term weight loss, meaning 6 to 12 months of weight loss. So, ibig sabihin, mas sustainable at safe daw. At napag-alaban din daw base sa mga maraming pag-aaral na marami itong adverse effects. Pero kung OMAD, Star Nation, maaari naman daw sundin yung tinatawag na nicer method na pagda-diet. Ano yung nicer method, Star Nation? N stands for no midnight snacks. Ibig sabihin, mainam daw na maiwasan ang pagkain sa gabi, lalo na kung malapit ng oras na pagtulog. I stand for indulgences. Unti-unting babawasan daw ang dami ng mapagkain madalas natin na sosobraan, lalo na tuwing cheat days. Letter C naman, Star Nation, for control. Always eat daw in moderation sa pamagitan ng pagkontrol sa dami ng portion ng pagkain. Minsan di ko na naiiwasan yun. Sana kapag masarap. Letter E naman, Star Nation, for early and light dinner. O galingin daw agahan ang dinner at gawin itong lightest meal of the day. At ang letter R naman, Star Nation, regular eating schedule. Samahan ba daw ito ng regular exercise, sapat na tulog, at pag-inom ng sapat na tubig. O yan, Star Nation, ha? Instead of OMAD, gawin na natin itong nicer method. Oh! Ikaw nga.

0: Eh, lahat naman tayo ang goal din natin makapag-diet eh. Oo, kasama si Star DJ Antonio. Pero mas magandang nandun pa rin tayo sa normal eating natin. Pero yung pag normal eating natin, Star Nation, yung regular eating natin, o hindi naman kaya, regular meal natin, di ba? Yung breakfast, lunch, and dinner, eh mas magandang kumakain tayo niyan. At the same time, para doon sa ating pag-diet, eh kumbaga yung portion ng ating mga kinakain, eh kailangan medyo bawas doon sa kinaugalian natin kinakain. Like for example, kung dati ang kinakain mo eh umaapaw sa iyong plato, ngayon ay kalahating portion na lang. O, di ba? Anyway, my Star Nation, magandang Star Morning! Ay, mga magda-diet dyan, yung kanilang mag-uumpisa daw na kanilang balik-alindog. Kailan kaya yan? Oh, pero kung ngayon yan, Star Nation, oh, instead of OMAD, try nyo na lang ang nicer method. Alright? Asakasama nyo lang yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy morning na, gising na. At mamayang alas 5 ng umaga, morning star sweep na. Kasama ka pilingan yung Happy Man Every Day. Ito ka partner sa tawaran at DJ na Heart of Sa Hagwal pa at Yami pa. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.
1: Yabba-dabba-doo!
0: Ano po ba lang magiging po sa inyo ng Japang Sepormasyon? Rayot sa kulitan at Ave Salambadahan! Ngayon po nagmamagandang morning ho na Thursday, July 30, 2026. Ito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan po lang ng Pilipinas. 4 na Star Minuto na lang bago sumapit alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 4:46 in the morning.
3: Good morning!
4: Star FM.
5: Pinoy Morning na sa Star FM. God.

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
9: Basta Star.
10: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
14: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: Philippines number one Star FM.
18: 102.7 Star FM is a proud member of the Episode ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sumukabluhan ng Pilipinas. Petong star minuto na, pakalipas sa kalas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:07 in the morning.
17: Star FM across the nation.
19: Antonio Lambada.
20: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Antonio Lambada.
1: Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras Star Nation sa Bukabluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 18 star minuto na malipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:18 in the morning. Sa Nation, maya-maya pag-uusapan natin ang ating papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026. Ayan naman sa mga Star Nation natin na ilabas nyo na ang inyong mga dapat ilabas. Okay, ilabas nyo na yung mga take note nyo na Star Nation dahil sasabihin na natin yung ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo pong magamit sa ating papromo. Para meron kayong chance na manalo ng limpak-limpak na mapremyo sa ating Swerte sa Palengke 2026. At syempre kung meron kayong katanungan, aba, pwede rin kayong mag-comment. Dahil live na live po tayo maya-maya Star Nation sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kung meron kayong gustong itanong, aba, i-comment nyo lamang yan. Sasagutin natin agad-agad right away. Malatay ang nakatutong Star Nation. Dito pa rin sa inyong himpina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Star Nation, narito ang ilan sa mga drop boxes natin na pwede nyo pumuntahan. Lalo na kung malapit po sa inyong mga lugar. Narito na! Star FM!
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Fiel, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
6: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Basta radyo sa FM?
14: Alos na!

0: 102.7. 102.7 Star FM.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Star FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
0: Sa buong Metro Manila. Star FM.
4: Point 7 Star FM, it's all for you!
5: Like mo! Share mo!
4: Para sa Star Nation sa mukha pluha ng Pilipinas, 37 Star Minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:37 in the morning!
6: Good morning!
4: Star Nation, ngayon ay araw pa rin po ng Webes, July 30, 2026, at kayo pa rin po na tutok sa programang Morning Star Sweep. At good news, Star Nation, dahil naka-live na rin po tayo sa ating mga social media, sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang ha, 102.7 Star FM Manila.
5: Like mo! Share mo!
4: Yan, kung inyo po makikita sa ating Facebook, yan, kumakaway po ako, Star Nation, sa ating YouTube. Yan, huwag ko po nyo kalimutan ha, mag-reaction button. O kapag nakikita nyo mukhang gwapo naman si Star DJ Antonio, huwag nyo kalimutan i-heart. Or dito ba kaya sa mga Star Nation natin, pwede nyo rin po i-share yan para makapag-share tayo ng good vibes sa iba pa nating Star Nation, ha? Dahil good vibes nga, pag-uusapan natin, mag-share tayo ng good vibes para makasali kayo sa ating pa-promo ng Bombo Radyo at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa. Kung sa Star Nation, 9 million pesos total prices ang ating pamimigay nationwide. Gusto mo bang manalo ng cash? Gusto mo bang manalo ng gift pack? At gusto mo manalo ng ating pinamimigay na limited edition na radyo? Well, sali na Star Nation sa ating papromo ha. Para makasali, napakadali lamang po ha. Dahil narito po ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo po magamit para bilhin at ipunin. Lalo na po sa mga Star Nation natin, talaga namang ito yung lagi namin sinasabi na 2-in-1. Nagamit nyo na, aba, pwede nyo po magamit sa ating promo. Kumbaga, yung lagayan yan, hindi na yan basta-basta, hindi nyo pwedeng basta-basta itatapos sa basura yan. Dahil yan pong lagayan na yan na pinaggamitan ninyo, aba, pwede nyo po isali yan sa ating promo. Nakatulong ka pa sa alikasan. At tulad na naman sa mga star nation natin na

nagsisinangag kayo. Apo, wag lang basta-basta sangag, ha? Wag lang basta-basta fried rice. Kailangan fried rice featuring Sarsaya Oyster Sauce. O, di ba? Pwede ka rin mag-adobo gamit ang Sarsaya Oyster Sauce. At marami pa pong iba na pwede nyo pong maging masarap ang inyong ulam kapag ang inyong kapatid ay ang Sarsaya. Ang kaganda pa niyan, Star Nation, aba mas may chance na pansumaya ang inyong buhay kapag ginamit niyo po ang Sarsaya Oyster Sauce. Dahil ang kailangan alaman natin, Star Nation, ha, dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. So, ibig sabihin, kung meron ka dyan dalawang sachet ng oyster sauce, o lagay, ilagay nyo na po sa inyong lutuan. O di na ba kaya, ilagay nyo po sa isang lagayan. Tapos yung sachet nyo na yan, lagay nyo po sa sobre. Dalawang sachet, Star Nation, dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Lagay nyo po sa sobre. Meron ka ng isang entry. At so, Star Nation natin na lagi sumasakit yung kanilang katawan dahil nga sa pang-araw-araw natin na gawain. Dahil lang po yung mga Star Nation natin, yung mga nagbubuhat dyan, yung mga Star Nation natin na sumasakit yung kanilang katawan. Aba, wag nyo lang po yung basta baliwala yan. Kailangan merong masarap na haplos para dyan. Walang iba, kundi ang Omega Painkiller! Tuloy-tuloy ang galaw with Omega! Star Nation, talaga namang proof, try and tested na yan, Star Nation, yung Omega Painkiller na yan na talaga namang nagtatanggal ng mga sakit sa ating katawan. At kagandaan dyan, aba, may chance na pang gumanda rin ang iyong pakiramdam, ang iyong buhay gamit ang Omega Painkiller. Dahil kailangan lamang natin yan sa ating promo ay isang cup o isang takip o di na ba kaya isang label na kahit anong size na Omega Painkiller. Ibig sabihin, Star Nation, parang sa isang produkto ng Omega Painkiller, aba, meron ka ng dalawang entries na magagawa. Dahil isang cup o isang takip, lagay mo lamang po sa sobre, meron ka na isang entry. Yung pangalawang entry mo naman, yung label. O yung tanggalin nyo lamang po yung label. Diyan po sa Omega Painkiller, lagay mo sa sobre, aba, meron ka ng isa pang entry. Pwede dalawang entry na magagawa mo. Kaya sa mga Star Nation natin, kapag masakit ang inyong katawan, aba, wag baliwala yan. Aba, subukan na ang Omega Painkiller. At sa mga Star Nation natin, na talaga namang gustong-gustong maging malinamnam ang kanilang breakfast, aba, ngayong umaga na ito, aba, wag niyo pong kalimutan ang Holiday Sun Fried! All day holiday, beefy meaty linamnam. Talaga namang beefy meaty linamnam talaga, Star Nation. Dahil sagot yan ng Holiday Sun Fried, talaga namang all day holiday talaga ang ating pakiramdam. Dahil nako, Star Nation, napaganda niya na. Dahil yan yung sakto-sakto pang breakfast natin. At kaganda pa dyan, Star Nation, kasama rin natin yan sa ating pong palengke. Oh, sa ating mga palengke sinusugod, pinupuntahan, at meron silang palibreng breakfast. O, diba? Kaganda dyan sa Star Nation. Ang sarap. Talaga namang, lalo na yung kanilang beef loaf, talaga namang mapapatastier, meatier ka talaga. At yung corned beef nila, talaga namang real beef goodness talaga yung binibigay niyan. Talaga namang sakto-sakto sa ating mga chikiting bagets para gumanda ang kanilang araw at mas lalo silang inspired na makapag-aral. At syempre sa ating mga mister at sa ating mga misis ay talaga namang sakto din para ma-inspired kayo mag-trabaho. Aba, huwag niyo kalimutang i-breakfast yan, ang Holiday Sun Fried. Ang kaganda pa niya, Star Nation, aba, pwede niyo po isali yan sa ating promo, ha? Dahil kailangan lamang po natin sa ating Holiday Sun Fried ay dalawang paper label ng Holiday Corned Beef. Ay meron ka ng isang entry. O di naman kaya, kung meron ka dyan dalawang paper label ng Holiday Beef Loaf, aba, meron ka na dyan isang entry. O di naman kaya, yung combination, kung meron ka dyan isang paper label ng Holiday Corned Beef at isang paper label ng Holiday Beef Loaf, aba, meron ka ng isang entry. Ganun lamang po kasimple. Kaya sa mga Star Nation natin, araw-araw makinig lang sa aming ipinan para malaman ang iba pa mga proofs of purchase at naging updated sa iba't ibang announcement para naman sa ating promo. O sa mga nagtatanong, saan tayo susugod na palengke para sa ating ika-apat na palengke activation at sa unang araw ng Agosto, August 1, tayo po'y magkita-kita sa Tapos Star Nation, Navotas Agora Market. Navotas Agora Market sa NBay Boulevard, Navotas City. Yan po gaganapin ang ating 4th Palengke event. Yan, August 1, 2026.
Saturday po yan, Star Nation, alas 7.

0: Na umaga, mag-uumpisa na po ang ating programa. At kasama natin dyan yung ating malagalakihan din mga sponsors. Ha? Katulad na lamang po dyan, ang Gardenia Loaf Bread. Nandyan din po ang Sarsaya Oyster Sauce. Nandyan din ho, Star Nation. Kakasama rin po natin ang Holiday Sun Pride. Nandyan din ho, ang Bioderm Germicidal Soap. Nandyan din ho, Star Nation, ang Efficacent Oil. At marami pa po tayo mga sponsors na lagi po natin kasama sa bawat palengke activation natin. Kaya Star Nation, huwag na magpapauli. Dahil 9 million pesos total prizes na kami pamimigay nationwide. At talagang may chance kayo manalo ng lipak-lipak na papremyo. Dahil meron tayong studio draw at meron rin tayong palengke draw. Kaya sali-sali na po Star Nation sa ating papromo ng Bobo Radio at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bobo Radio. Damihan lang po ang inyong entries ha, dahil the more entries you send, the more chances of winning. Dahil Star Nation sa ating Grand Draw, aba kumakaway ang tumataginting na 1 million pesos! Oras na rin, Star Nation, sa bukang puluhan ng Pilipinas, 14 minuto na lang bago sumapit alas 6 sa umaga. Kung meron kayong mga comment, ako, i-comment nyo na po yan. At babasahin po natin yan na maya-maya lamang. Alright, for the meantime, dire-diretso na po ating matugtugan dito pa rin sa inyong impinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!

0: 102.7
1: Star FM.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
8: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
16: goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
19: Find a way!
18: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
21: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
26: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
27: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
28: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
29: Masigla ka sa ko.
30: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
31: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
30: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
26: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
32: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako so si Ben S. Dinampo at nakatira sa Deputy Gonzales, Bandalore City. Nalalo na Special Limited Edition Radio Set na rechargeable with LED emergency light, no fixed dial pa, para sa week 3 ng Swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa akin proof of process na oracle ako ang nabunod para mag-uwi na radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Salin na rin kayo para maka-chance ng malala ng radio cast prices at iba pang limpak na pa-premyo. Star FM, it's all for you. Like mo and sell mo.
33: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
34: 102.7.
35: The Philippines number one Star FM.
26: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: FM.
1: R-F-M.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Share mo!
0: Aras-aras Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 36 na star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:36 in the morning. Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number one.

0: Incarnation sa ating Star Trivia number 1. Sa mga Star Nation natin, ha. Alam ba rin nyo ba na ngayong araw ay International Day of Friendship? Wow. Talaga ba? Eh kaya lang yung kaibigan mo, nag-away kayo kagabi. Paano yan? Oh, Star Nation, ha, ngayong araw nga po, July 30, ha. E pinagdiriwang po ang International Day of Friendship na kung saan layunin po nito, ha, na paalalahanan tayo na ang pagkakaibigan ay isang mabisang tulay para sa kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakaunawaan na mga tao po yan sa buong mundo, ha. Kaya kung marami kang kaibigan, abay, tag mo na sila, ha. Kahit yung laging nangihiram ng gamit na hindi naman sinasauli. Diba? O yung nagpapautang ka pero hindi ka pa rin binabayaran hanggang ngayon. Pero kung medyo war freak ka at parating may kaaway sa GC, baka dapat mong i-celebrate ngayon ay hindi ang International Day of Friendship. International Day of Paghingi ng Sorry. Tandaan, Star Nation, mas masarap ang buhay kapag mas marami kang kaibigan kaysa kaaway. Ha? Dahil ang tunay na yaman ay hindi lang nasa wallet, kundi nasa mga taong nakatawa at nakasama mo sa hirap at ginawa. Kung wala kang kaaway at kaunti naman ang kaibigan, eh panalo ka pa rin dyan. Ano ba yan ang tinatawag na true friendship?
1: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Pag-usapan naman natin, Star Nation, ang mga hayop. Alam pa rin nyo ba na ang mga kambing o goats ay mayroong rectangular na pupils? Mamantakin mo yun. Kala ko circle lang. Pero yan nga, Star Nation, ha, na pag-alaman po yan na ang mga kambing pala ay mayroong rectangular pupils. Kaya kung napapansin mong parang laging alerto ang kambing mo, hindi yan dahil nakatatlong kape yan, ha. Natural po talaga ang wide screen mode.

0: Parang gusto mo na lang hilingin, sana meron kang rectangular pupils katulad ng mga kambing. Ayong ating bonus. O, narito ang ating bonus star trivia para pa rin sa ating mga animals. Punta naman tayo sa isda. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, na merong tinatawag na queen parrotfish? O, kilala po ito sa makukulay nitong katawan na, na parang bag-aari sa ilalim ng dagat. At bukod sa ganda nga ho, may kakaiba itong kakayahan, Star Nation, ha? Kung saan kumakain ito ng coral at naglalabas ng buhangin pagkatapos tunawin ang kanyang kinakain. Dahil dito, malaking papel, Star Nation, ang ginagampanan ng isdang ito, ha, sa coral reef ecosystem. Sa katunayan, ang isang parrotfish, Star Nation, ay kayang gumawa ng daan-daang kilo ng buhangin sa loob ng isang taon. At isa nga ako sa mga dahilan kung bakit may puting buhangin sa ilang tropical beaches. Kaya alam niyo na, Star Nation, ha? Kapag mayroong mga puting buhangin sa ilang tropical beaches, alam na. Ang may gawa niyan ay ang queen parrotfish. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman ngayon pong umaga ng Webes. Another Trivia, another learning naman. Ang natin sa inyo dito pa rin sa inyong himpilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Para sa Bukabluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time, 42 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:42 in the morning.
2: Good morning!
3: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko!
10: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
13: Wow! Holiday!
12: Almusalin ng nam.
13: Good morning!
12: Pagtanghalian.
13: Uy, may birthday ba?
12: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
13: Wow! Manoche Buena!
12: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
14: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
15: Kapit bahay!
16: Hi, Mare!
14: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
15: Kapit ka dyan!
14: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linam-nam?
15: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
17: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
17: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
17: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
17: Swerte sa palengke ng Bombo Radio.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Edi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Music and breakfast, good morning, Star FM.
5: The one and only, Antonio Lambada.
11: Move it!
12: 102.7 Star FM. It's all for you.
13: Like mo, share mo.
12: Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:55 in the morning.
14: Good morning!
12: Star Nation, nagandito na lamang po ang programa Morning Star Stream. Pero muli tayo magkaratiga mamaya alas 8 ng alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Nakasama na po natin maya-maya si Star DJ Kimmy Gora. For the meantime, pagbatakpo na alas 7 ng umaga, susunod na managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pakompleto sa rekado sa ating bagahan. Iyalit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Woman News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
13: Like mo! Share mo!
12: Huwag kalimutan na i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At syempre, pwede ninyo po i-download din ng libre ang ating pong Bombo Radyo Mobile App. Available po yan, Star Nation, sa Google Play Store at Apple App Store. Hanapin nyo lamang Bombo Radyo Mobile App. At mapapakinggan nyo na po yung mga paboritong Bombo Radyo at Star FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao at syempre, dito sa Metro Manila. Malatina na natutok Star Nation, dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo!
13: Like mo!

0: Years of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang low pressure area na binabantayan ay nasa may Batangas area na, pero isa pang low pressure area, nasa silangan naman ng Eastern Visayas.
3: Serye naman ang mga paglindol, tumama sa ilang bahagi ng Pilipinas kagabi.
2: At Commission on Audit Findings sa Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte, sentro man ng susunod na paglilitis. Ayon niya kay Representative Defensor, sinasabing unusual na transaksyon simula pa lang ng ebidensya ng prosekusyon.
3: Si Vice President Sara Duterte naman tinawag na tuta ni na Pangulong Marcos at former Senator Trillanes sa International Criminal Court.
2: Samantala, kabuuan ng na-recover mula sa anomalya umaabot na ho sa mahigit 800 million pesos ayon sa record ng Department of Justice. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos sa National Prosecution Service at yan ay ipinagpasalamat naman ng naturang lupon dahil sa naturang kumpiyansa.
3: Abangan mamaya sa ating international news ng Iran, pinangangambahang ginagamit ang online platform ng United States troops. Matinding paginig naman na magnitude 7.1 na lindol sa Japan, nag-iwan na malawak na pinsala sa mga gusali. Samantalang sitwasyon ngayon ay nasa maayos na.
2: Abangan din mamaya sa ating balitang palakasan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala. Pasok na ho sa quarterfinals ng DC Open. Alamin natin ang masusunod na laban ng atin pong kababayan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Nagbabala ang mga eksperto sa low pressure area o epekto nito dahil yan ay nasa may coastal waters na ng nasubo sa Batangas batay sa pinakuling data. Dahil dito ay naasahan pa rin ang mga pag-ulan na mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon Region. Bukod dyan, patuloy naman na nakakaapekto ang easterlies sa Northern Luzon na nagdadala ng mainit na panahon, ngunit may mga biglang pag-ulan at yan ay posible maitala bandang hapon at gabi. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan sa layong 1,615 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon naman sa mga eksperto, maliit pa ang tsansa ng naturang namumong sama ng panahon upang maging ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Pinapayuhan ng publiko na maging handa pa rin sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lalo na doon sa mga lugar na madalas tamaan ng malalakas na mga pag-ulan.
3: Samantala na, itala naman ang ilang serye na magkakasunod na lindol na may lakas ng magnitude 5.3 hanggang 5.6 sa teritoryo ng Pilipinas itong Miyerkules ng gabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Unang naramdaman ang magnitude 5.5 na lindol pasado alas 9:16 ng gabi sa Timog Kanlura ng Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang pinagmulan nito at may lalim na 10 kilometers. Makalipas ng ilang minuto, pasado alas 9:23 kagabi, isa pang magnitude 5.3 na lindol ang tumama sa Timog Kanlura ng Balot Islands, Sarangani, na may lalim ding 10 kilometers. Habang isa ring magnitude 5.6 na lindol ang nianig doon sa may Humalig, Quezon, pasado alas 10:11 kagabi kung saan naramdaman ang intensity 3 nito sa Metro Manila, partikular sa Quezon City. Naitala rin ang magnitude 5.5 na lindol sa Timog Kanlurang bahagi ng Baras Catanduanes bandang alas 10:11 o alas 11:10 ng gabi nitong Miyerkules na may lalim na 10 kilometro. Ayon sa ahensya, walang inaasahang pinsala dulot ng paginig, ngunit posible pa rin makakaranas ng mga aftershocks ang mga nasabing lugar sa mga susunod na araw.
2: Sa ibang balita naman tayo, mga kabombo, balita nga politika at mga kaugnay na usapin. Hindi ho natapos nitong si mamamayang Liberal Party List Representative at miyembro ng prosecution team na si Leila De Lima, ang kanyang opening statement pa lamang sa pagbubukas ng unang artikulo ng impeachment dyan sa impeachment court na tumatalakay sa paggamit ng mahigit 600 milyong piso na confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa kanyang pagsasalita, tuwiran itong pinatamaan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y paglabag sa batas dahil yan sa maling paggamit umano ng malaking halaga ng pondo. Agad naman na hinarang ng panig ng depensa, partikular na ni Attorney Michael Poa ang naturang pahayag ni De Lima at iginit na hindi dapat na magbigay ng konklusyon ang prosecutor sa kaso. Pinagbigyan naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang naging kahilingan umusyon itong si Poa at ipinastrike out ang mga pahayag ni De Lima sa record ng impeachment court. Narito ang bahagi ng kanilang pagsasalita sa impeachment trial.
4: The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust.
5: With the permission of the Honorable De Lima, Counsel for
6: Respondent. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
5: Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record.
2: Bagian mga kabombo ng mga pahayag nitong si Representative Leila De Lima at mga kasunod din niya statement mula naman kina Presiding Officer Chis Escudero at Attorney Michael Poa. Gayunman, hindi nga nakontento itong si Poa na alisin lamang sa record ang mga sinabi ni De Lima dahil nadinig na umano ito ng publiko. Dahil dyan ay ipinagbawal na ang pagsasalita pa ng naturang prosecutor sa pagpapatuloy ng kanyang opening statement. Ikinadismaya naman ito ni De Lima na marami pa raw sana siyang sasabihin na bahagi at mahalaga doon sa mga impormasyong kailangan kaugnay ng reklamo na kanilang isinusulong. Subalit tagpas siya itong si Presiding Officer Escudero na tuluyan ng putulin ang panimulang pahayag nitong si De Lima at agad nang tumuloy sa pagsalang ng nakatakdang testigo para sa panig ng prosekusyon. Narito pang patuloy na bahagi ng kaganapan sa impeachment court.
6: If I may just be given just seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
5: Honorable Dilima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Dilima, and call your witness.
4: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
5: yes,
4: this is supposed
5: but,
4: to be an
5: again,
4: overview
5: it is the
4: of the
5: court's
4: case,
5: position,
4: the overview of the evidence.
5: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Glimno.
4: I submit to Your Honors.
2: Yan mga kabombo ang ilang bahagi ng paglilitis. Ito ang ikasampung araw ng impeachment trial kung saan nga ay si De Lima ang nagbigay ng panimulang salita para naman sa pagbubukas ng unang artikulo ng Articles of Impeachment.
3: Kuha pa tayo ng mga karagdagang report na tinutukan ng ating news team. Ang Commission on Audit Findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay magiging sentro na sa susunod na pag-inig. Si Representative Lawrence Defensor naman sinabing unusual na transaksyon ay simula pa lamang ng ebidensya ng prosekusyon. Yan at iba pang mga balita tinutukan niya ni Bombo Analyst Subirano.
7: Sa sentro sa audit ng Commission on Audit o COA sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang pagdinig sa susunod na linggo ng Senate Impeachment Court na nakatakda sa August 3, 4 at 5. Ito ang inihayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervin Luistro. Ayon kay Luistro, inaasang ng tatalakayin ng dating Ikfao State Auditor na si Roderick Wamil at incumbent supervising auditor na si Celine May Del Campo ang naging proseso ng mga audit, mga natuklasan, notices of disallowance at desisyon ng Commission on Audit. Anya, natapos na kasi ng prosecution ang pagtalakay sa paggalaw at pag-encash ng 612.5 million confidential funds at sa susunod namang CCAT CCSATIN kung paano ito ginamit at na-audit. Dagdag pa ni Luistro, maaari pang magharap ang prosecution ng karagdagang mga testigo o ebidensya kung kakailanganin sa pagpapatuloy ng paglilitis. Pakinggan natin si Representative Gervin Luistro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
8: Good morning. Ann po ng Bombo Radio. Ano po ang asahan natin next week since may mga bago po tayong mga testigo? Ano pong asahan natin sa kanila? Ano po yung mga posibleng ilalahad pa nila para sa susunod na linggo?
9: With respect to the two state auditors from COA, ICFAO, no? Huwag tayong malilito, ha? Very specific itong fund na pinag-uusapan natin. This is confidential fund. So, we expect to hear from the witnesses, both the former state auditor in the person of Roderick Wamil and the present state auditor in the person of Celine May L. Del Campo, yung naging proseso ng audit and whatever findings they were able to arrive at concerning the confidential fund of the OVP and the DepEd respectively, no? So in other words, ang maririnig natin next hearing, that is August 3 and 4, will be the audit process including the findings and perhaps itong mga nababanggit na din during the proceeding of the Justice Committee, the notices of disallowance and even the decision of COA which sustained the notice of disallowance.
7: Sa panig naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, sinabi nito na ang mga unusual na transaksyon kaugnay ng 612.5 million confidential funds ay simula pa lamang ng mga ebidensyang inaharap ng prosecution sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, magsisilbing gabay ang mga ebidensya upang mapatunayan ang allegasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Defensor, magandang panimula ang pagtalakay sa umano'y hindi pangkaraniwang paglabas ng 612.5 million cash mula sa mga bangko na anya'y mahalagang bahagi ng kaso tungkol sa confidential funds. Pakinggan natin si Representative Lawrence Defensor.
10: Ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution. Pagdating sa confidential funds, we will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang, ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds.
7: Sa panig naman ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Aguino, sinabi nito na taliwas sa karaniwang transaksyon ng gobyerno, dumaraan sa mga account ang naturang pondo at direktang ini-encas. Anya, lumalabas rin na may pattern sa pagpapalabas ng pondo kada quarter na anya ay nagkakalendaryo upang magamit ang buong pondo sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Agyong, pinagtibay ng testimonya ng dalawang dating land bank managers na unusual ang laki ng halagang in-encas at ang proseso nito kabilang ang maagang abiso sa banko kung sino ang kukuha ng cheque bago pa ang mismong encashment. Pakinggan natin si Representative Zia Lonto Adyong.
11: Mukhang makikita yung pattern at the manner by which it was released na there's really that intent to really utilize these funds for the whole year na ma-zero. So, ibig sabihin, yung mismong way of using the confidential funds ay mukhang so of suspect na siya, no? At nasabi naman din nung dalawang branch managers na unusual yung amount na yon. Remember, babalikan po natin, ito pong pondo na ito ay hindi dineposit na naka-deposit sa isang account, marahil ito ay paraan kung paano ito i-encash from a check diretso same date. 2 days before the encashment, sinabihan na yung branch ng landmark na ito yung pangalan na pupunta at dito nyo i-encash. So, ibig sabihin, meron na silang sistema kung paano i-use up itong confidential funds na base doon sa flow ng releases ay parang nakakalendar at parang may cadence, no? Every quarterly.
7: Samantala, ipinag-utos ngayon ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena sa dalawang auditor ng Commission on Audit at isang opisyal ng House of Representatives upang tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Tatawagin sina dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, incumbent Supervising Auditor Celine May del Campo at House Legislative Information Resources Management Department Director Maribic Pareha. Layunin ng prosecution ang palakasin ng ebidensya nito sa pamamagitan ng testimonya ng mga nasabing saksi.
12: Mula dito sa House of Representatives, Bokwo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bokwo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Naghatid niyan sa atin sa oras ng 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa mga kaugnay na balita, nagpasya ang kampo ni Vice President Sara Duterte na i-waive ang cross-examination sa isa doon sa mga testigo ng House Prosecution Team sa pagpapatuloy ng impeachment trial dahil wala umanong isyong kailangan na tutulan sa kanyang testimonya. Ayon kay defense spokesperson at counsel attorney Michael Poa, hindi na nila kinwestiyon ang testimonya ni dating government bank department manager Violeta Constantino na tumatalakay sa pag-encash ng apat na cheque na nagkakahalaga ng tiga 125 million pesos ng dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang bahagi ng pagtalakay sa Article Number 1 ng impeachment complaint. Sinabi ni Poa na magiging petty ang na lamang itong karagdagan na pagtatanong dahil hindi naman na kinikwestiyon ng depensa ang pagiging balido ng encashment process na ginawa sa naturang mga cheque. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
13: Amin naman po hanggat makakaya kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc. Hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na nang gagawin ng defense team. Pero syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang may lalabas ng prosecution ukol dyan, no, to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba. No? It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty.
2: Bahagi yan ang mga pahayag na Attorney Michael Poa. Dagdag pa ng naturang abogado ang paglalarawan ng testigo sa unusual ang cash withdrawal ay personal na opinion lamang at hindi ito nakakaapekto sa issue ng dinidinig na impeachment case dyan sa naturang tribunal. Sa naging cross-examination naman kay dating Government Bank DepEd Branch Manager Nenita Campuzano, sinabi ni Poa na layunin lamang ng depensa na linawin kung bakit dumaan sa fire exit ang dating Department of Education Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda matapos na ma-encash ang naturang pondo ay upang maiwasan naman o ang anumang maling interpretasyon sa paggamit ng nasabing exit kaugnay naman ng pagkatapos ng transaksyon.
3: Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na tuta ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at dating Senator Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court sa kanyang talumpati sa harap ng mga Duterte supporters na nagtipon sa labas ng International Court sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, Hulyo 29. Ang pagtitipon ay sinagawa habang nagpapatuloy ang pagdinig ng International Tribunal sa kasong Crimes Against Humanity laban dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang talumpati, kinestyon ng Vice Presidente ang umano'y pagiging patas ng International Criminal Court at iginiit na ginagamit umano ang hukuman laban sa kanilang pamilya. Pinuna rin niya ang umano'y naging papel ni Marcos at Trillanes sa pagkakaso at pag-aresto sa dating Pangulo.
14: Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
15: Yes! Yes!
14: Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte.
3: Bahagi yan ang naging payag ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang patuloy na ginigiit ang kampo ng dating Pangulo Duterte na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute noong year 2019. Gayon man, nanindigan ng International Court na maaari nitong litisin ang mga kasong isinampa kaugnay ng mga alleged crime na naganap noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute.
2: Pamuna tayo ng report mula sa ating news team. Itong Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy ho ang pagbabantay sa epekto ng oil price hike at wage increase sa inflation habang yung cashless payments dito sa ating bansa ay target ho na maparami pa ang saklaw ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas hanggang taong 2028. May balita dyan si Bombo Isa Cotoner.
16: Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maliit ang posibilidad na magkaroon ng malaking pagtaas sa interest rates sa kabilayan ng mga bagong bantas sa inflation. Ayon sa Central Bank, patuloy nilang sinusuri ang epekto ng tumataas na presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan at ng 85 pesos sa dagdag sahod sa Metro Manila. Bagaman aminado ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring makaapekto ang mga ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihim, naniniwala sila na sa ngayon ay maliit pa ang tiyansa na magsagawa sila ng mas agresibong pagtaas ng interest rates bago ang susunod na policy meeting ng Monetary Board. Sa kasalukuyan, nasa 4.75% ang benchmark interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang pinakahuling pagtaas nito. Sa kabila ng mga panganib na nanatiling kumpiyansa ang Central Bank na muling lalakas ang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon habang patuloy nitong binabantayan ang galaw ng inflation at iba pang pandaigdigang salik. Samantala, sa iba pang balita, mas mapapadali na ang pagpapadala ng pera, pagbabayad ng mga bills at paglipat ng pondo sa magitan ng mga bangko at e-wallets. Ito ay matapos ilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Payments Management Incorporated, ang tatlong bagong digital payment services na kinabibilangan ng financial firms sa ilalim ng Central Bank. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan.
17: We are working to interconnect InstaPay for now, no, the first one, with the instant payment systems of other countries so that the cross-border payments can be seamless and also efficient. Now, if your question refers to if there's a direct debit across border, none yet. But if there's a demand, then we will come up with ways.
16: Ayon pa kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan, layunin ang mga bagong serbisyo na gawing mas madali, mas mabilis at mas abot-kaya ang digital payments para sa mas maraming Pilipino. Umaasa rin si Tangonan na dahil sa mga bagong initiatives na ito, maabot o malalampasan pa ang target nila na 60% hanggang 70% ng lahat ng retail payments sa bansa ay maging digital pagsapit na ng taong 2028. Muli, ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan.
17: Well, you've seen the volumes earlier, right? And they're yet on pilot. They haven't gone like full commercial launch. So if you saw that volumes earlier on pilot, and I project that to what happens after full commercial launch, which is like today, then I'm more confident now that we will hit the 2028 Philippine Development Plan target. And then we have the 1238 that brings down the fees, and thanks to my colleagues here, their own banks, they like zero-wised it. Then it makes me doubly confident that we will hit that target and even exceed it.
18: Mula rito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo International News!
3: Nagbabalaw ang United States Central Command na ginagamit ng Iran ang mga larawan at video mula sa post ng mga tropang Amerikano upang mapahusay ang kanilang mga pag-atake. Ayon kay Admiral Brad Cooper, ang mga post online ay nagbibigay sa Tehran ng halos real-time na impormasyon kung saan tumama ang kanilang mga missile at drone. Dahil dito, pinag-iisipan ng militar ng Estados Unidos na i-confiscate itong mga cellphone ng mga sundalo sa Middle East upang mapanatili ang operational security. May mga ulat rin na ilang tropa sa Jordan ay sinabihan ng isuko ang kanilang mga cellphone sa mga darating na araw. Binigit din ng CENTCOM na ang mga ganitong uring impormasyon mula sa internet ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na follow-up attacks laban sa mga tropa. Sa kabila nito, nananatiling hamon naman sa militar ang pagbabalanse ng seguridad at ang pangangailangan ng mga sundalo na makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Sa karagdagan pang balita sa iba yung dagat, matinding pagyanig naman na 7.1 magnitude na lindol sa Japan. Nag-iwan ang malawak na pinsala sa mga gusali. Ngunit ang sitwasyon na yon ay nasa maayos na. Kuha tayo ng mga report. May nakapanayam ang Bombo Radio Jensan.
19: Nasa maayos na ang sitwasyon sa Japan matapos tumama ang magnitude 7.1 na lindol noong July 28, 2026. Ayon na kay Romela Inoncillo, Bombo International Correspondent sa Yamamoto, Japan, na bagamat na hindi pa naibabalik ang lahat ng supply ng tubig at kuryente sa kanilang lugar, mabilis namang napatupad na pamahalaan ng Japan ang relief operation para sa mga naapektuhan na residente. Ibinahagi rin niya na siya mismo ang nakaranas ng malakas na pagyanig dahil malapit siya sa epicenter ng lindol. Sa kabila nito, wala namang nabalitaan ang Pilipinong nasugatan sa nangyaring lindol. Aniya, ang pinakamalalang pinsala ay naitala sa ilang mga gusali at iba pang mga infrastruktura. Dagdag pa nito, nakatanggap na ng tulong ang mga residente inirikas sa mga evacuation center. Pinuri rin ito ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan ng Japan sa pagbibigay ng ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga apektadong mamamayan.
20: Sa ngayon po, okay naman na po ngayon. Stable naman na po. Bali, wala pa lang pong wala pa lang tubig. Pero may mga relief naman na pong dumarating. Building po, mga mall, mga nasira po yung mga lumang bahay, tapos yung mga kalsada po, mga nagkasira-sira po. Bali, nabiyak po ng malalaking biyak po, tapos mga poste ng kuryente, mga nagtumbahan po. Yun po. Pero karamihan po, mga lumang bahay,
19: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radyo Jansan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: At kaugnay pa rin yan mga kabombo, ang Department of Migrant Workers naman ay kumilos na rin para sa monitoring kaugnay ng kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Japan matapos ang malakas na pagyanig. May panayam ang Bombo Radyo Iloilo.
1: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na naiulat o nasaktan matapos ang magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto sa Southern Japan na ikinasawi ng hindi bababa sa 18 katao. Ayon sa ahensya, wala pa silang natatanggap na ulat ng Filipino casualties kaugnay ng lindol na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at iba pang imprastruktura sa apektadong lugar. Patuloy na minomonitor ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Osaka ang kalagayan ng mga OFWs sa mga naapektuhang lugar, katuwang ang Philippine Consulate General sa Osaka at ang Filipino Community. Pinaiwan naman ng ahensya ang mga Pilipinong nasa Quezon at mga karatig lugar na manatiling alerto at maghanda sa posibleng mga aftershocks kasunod ng malakas na lindol. Samantala, nagdeklara naman ng full capacity ang 400-bed hospital sa Kumamoto, Japan matapos ang lindol. Pansamantalang sinuspende ng Saisikai Kumamoto Hospital ang mga nakaschedule na admission at hiniling sa publiko na ipagpaliban muna ang outpatient visits maliban kung emergency. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa hospital matapos nagtamuri ng pinsala ang mga pasilidad. Samantala, ayon kay Bombo Joel Palma, international correspondent sa Japan, tiniyak ni Prime Minister Takeuchi ang buong suporta ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol.
21: Nagpadala ang ating Prime Minister ng 3,600 self-defense force upang mag-augment sa search and rescue operation sa nasabing lugar. At dito ay maliban dyan ang ating pamahalaan dahil na ang Japan ay magaling talaga when it comes sa disaster preparedness.
1: Si Bombo Joel Palma para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
22: Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura, 24 hanggang 26 degrees Celsius.
23: Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito.
0: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isang grupo ng mga women's rights advocates, academe and feminists ang naghain ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil sa umuloy pag-upload nito ng isang spliced at mapanlang na video na nagbigay ng maling impresyon na inamin umano ni House Prosecutor at akbayan ng Representative Chel Jokno na wala silang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa apat na pahinang reklamo na inihain ng Tindig Pilipinas sa Senate Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Soto III, hiniling ng grupo na imbestigahan ang naging aksyon ni Cayetano at tukuyin kung may nalabag itong mga alituntunin bilang Senator Judge sa impeachment court. Ayon sa mga complainant, ang sinadyang pag-edit sa opisyal na pag-inig ay nakaapekto sa integridad ng Senado bilang impeachment court. Tinukoy sa reklamong video na in-upload sa opisyal na online post ni Cayetano na may caption na nagbabaka sakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Tampok dito ang inedit na bahagi ng palitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Representative Chel Jokno hinggil sa pina sa financial records ni Vice President Sara Duterte kung saan pinutol umano ang sagot ni Jokno at nilagyan pa ng laughing sound effect Kabilang sa mga naghain ng reklamo, sina dating CHED Chairperson Patricia Licuanan, ang University of the Philippines Diliman Professor na si Gino Franco, at mga kinatawan ng Parents Initiative in Social Awareness Mainstreaming Advocacy. Iginiit ng grupo na mahalagang mapanatili ang tiwala ng publiko sa Senado at sa impeachment process sa pamamagitan niya ng pagiging patas at responsable ng mga senator judges.
2: Sa mga dagdag nating balita, mga kabombo, inilarawan ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na appetizer pa lamang yung mga testimonya na naisalang ng dalawang government bank branch manager sa impeachment trial at posible na mas marami pang pasabog ang mga kasunod. Ayon nga kay Defensor, kapwa inilarawan ni na dating branch manager Violeta Constantino at dating DepEd branch manager Nenita Camposano bilang unusual ang mga encashment na ang naturang malalaking halaga ng salapi at ito ay idinaan sa mga proseso na kanila namang naging bahagi ng salaysay at ito ang punto ng prosecution na patunayan ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Sa naturang trial, mga kabombo, ay nakumpirma umano nitong si Constantino ang pag-encash ng apat na cheque ng Office of the Vice President at merong halaga na nasa kabuang 500 milyon habang tumistigo naman itong si Camposano sa pag-encash ng tatlong cheque ng Department of Education na may kabuuan na 112.5 million. Bahagi ito ng kabuang mahigit 600 milyon na confidential funds na sinusuri dyan sa impeachment trial. Sinabi naman ng tagapagsalita ng panel na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na hindi lamang ang halaga kundi pati na ang paraan ng pag-encash, ang kapansin-pansin at ang regular na schedule, pare-parehong halaga at yung maaga na koordinasyon sa bangko ay nagpapakita umano ng isang malinaw na pattern na taliwas umano sa karaniwang operasyon ng intelligence funds.
3: Samantala, kuha tayo ng iba pang balita na tinutukan pa ng ating mga kasamahan. Itong kabuuang na-recover mula sa mga anomalya, umabot na sa higit 800 million pesos ayon sa Department of Justice. Kumpensa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Prosecution Service at kanyang ipinagpasalamat. Ma-report dyan si Bobo Grant Hilario.
4: Ibinahagi ng Department of Justice na abot na sa higit 800 million piso ang kabuang halaga na mga na-recover na pera mula sa anomalya. Sa ipinadalang mensahe ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, inuulat niyang nasa 841 million pesos na ang perang nakolekta mula sa restitution money o mga isinaoling na kauniyaman. Aniaya, ang perang ito ay tuluyan na rin na ipadala o nairemit sa National Treasury ng Pilipinas, kung kaya't makatitiyak umano ang publiko na nagpapatuloy ang kanilang pagtatrabaho lalo na miting ma-recover pa ang mga pera ng taong bayan. Dagdag pa rito, ang Department of Justice anya ay gagawin ang parte nito sa paglaban kontra korupsyon na may koordinasyon maging sa Office of the Ombudsman. Bagamat makikipagtulungan, nilinaw na re-respetuhin ng ahensya ang mandato sa konstitusyon na magkaibang opisina o ang tanod bayan. Sesiguraduhin daw nilang ang mga kasong binubuo ay pasok sa pamantayan sinusunod o standards upang tumayo bilang kaso sa kaukulang korte. Kasabay nito, nagpaabot naman ng pasasalamat ang Department of Justice kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa marantong ikalimang State of the Nation address. Ikinatuwa nila ang pagiging kumpiyansa ng Pangulo sa National Prosecution Service. Mensahe kasi ng Presidente na manarecover na pera ay pagmamayari ng mga Pilipino at iginit na ang mga sangkot o sumira sa tiwala ng publiko ay dapat humarap sa korte.
5: Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
4: Subalit sa kabila ng mga ginawang hakbang ng pamalaana kontra korupsyon, giyot ni Akbayan Party List Representative Percival Sendania na mistulang tingi-tingi lamang ang pagtugon ng administrasyon. Hindi pa umunong sapat ang mga nare-recover na pera mula sa korupsyon at tuloy ang pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang mga proyekto.
6: Sa ngayon kasi nakikita natin na isang gobyerno sa Shea, parang lahat ay tingi-tingi. No? Halimbawa, yung taong bayan na hingi ng pananagutan dito sa corruption, pero ang binigay, tingi-tingi lang. Hanggang ngayon, wala pa rin substantial na nababawi, wala sa mga ninakaw. Yung mga pinail na kaso last week, parang naghahabol ng deadline. So this has to end. Last 2 minutes na, last 2 years ng Marcos administration, tama na yung tingi-tinging gobyerno.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 20 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga at bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong araw.

0: sa charges na sinisingil sa kuryente. Kung kayo ho ang tatanungin, ano ho ang masasabi nyo ng direktahan dun sa mga power utilities sapagkat may mga nag-aatubili na tuparin yung naturang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Please go ahead po, Representative Ortega.
1: Well, unang-una, kinall out po kayo ng presidente ng Pilipinas. No? Isa sa pangunahing paksato ng zona. Pangalawa po, hiniling na po niya sa ating mga kasama sa Kongreso at sa Senado yung mismong pagbago po, pag-update po ng ating IPIRA. Pero matagal na po yan. Marami po kaming kasamang congressman dito. Sila Congressman Dagoo po na matagal na po nilang crusade yan. Kumbaga isa po yan sa mga gusto nila na mangyari. Kaya po mararamdaman niyo po ang init ng pagtanggap po nung zona. Which is tama naman po. Kasi bakit taong bayan po yung magbabayad para sa mga sarili nilang expenses o yung nai-incur nilang expenses pag nagme-maintenance sila, nag-a-update sila, saka yung sabi nga natin na systems law. So, malaki pong first step yan, malaki pong unang hakbang yan. At kasama na rin po doon yung mga ini-explore ng, ipapa-explore sa atin at titignan po natin na yung mga iba't ibang klase po ng tax na pwede pong magkaroon ng some form of discount or package po.
0: Okay, nabasa ko po yung sentimiento ng mga nasa power utilities at mga electric cooperatives. Ano? Sabi nila may pangamba dun sa posibleng maging kalugihan sa panig nila, lalo't ito ay matagal na rin hong naging practice. Ano? At paano natin ito epektibong may papatupad yung pagtangkal ng systems laws na sinisingil at the same time hindi naman na malulugi yung mga electric cooperatives na ito, Representative?
1: Well, na ano naman po natin eh. Kaya nga po yung diferensya po ng mga kooperatiba saka yung mga private po na providers is may government subsidy po kasi yung mga public saka yung kooperatiba. May alalay po sila mula sa gobyerno. Siyempre po, marami po yun dyan yung mga hindi po nasisingil. Malaki po yung mga payable sa mga kooperatiba. Yun po yung mga usual na problema. Pero kaya nga po ang biglang atake rin ng Pangulo after niya nasabi yung tungkol dyan sa possible na pag-amend ng IPIRA law is yung palakasin lalo yung mga pansariling kuryente saka yung solar. So dumadami na naman din po yung mga option. Marami na rin pong programa. I'm sure aayusin po yan with the amendment of the IPIRA law kasi hindi naman po pwedeng mag-amend ng batas kung wala naman pong nakasamang solusyon or ipapasok na bagong bagay na wala po nung ginawa yung mga batas na yon. At kaya nga po ang atake nila after niya ma-mention yung sa systems laws, yung sa pagbawas po ng mga iba't ibang klase na buwis o pag-discount, pagpasok naman po ng renewable energy sa sustainable energy, yung solar, at medyo pahapyaw po na na-touch yung sa ating pag-explore po ng nuclear energy.
0: Ayun. Okay, in totality, ano ho, anong magiging hakbang po ng Kongreso upang dugunan yung kasalukuyang krisis sa enerhiya at yung usapin na rin po ng inflation sapagkat kakiba to yung ating binabayaran. Tumataas din yung ating bayarin pagka may mga ganitong sitwasyon lalo't mukhang lalong lumalala yung kalagayan ho dyan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. So paano ho natin ito umpisahan dyan sa Kongreso ngayong pumasok na ang inyong panibagong regular na sesyon?
1: Parang may roadmap na ang Pangulo tungkol dyan. Pero syempre, it doesn't prevent us, lalo po kami sa House of Representatives, na maghanap din ng mga kakaibang solusyon o mga possible na yung medyo mas mag-advance ng konting legislatura. Gaya po nito, co-author po kami at ang principal author namin, si Kong Jude Asidre. Maganda itong pamana bill na niluluto namin. Baka i-file po namin siya bukas. Ito po ay digital po siya. Digital po siya na assistance. Ang mangyayari po is araw-araw meron kang 200 po na pesos na pwedeng gastusin ng minimum wage earners or total po of 1,000 sa isang buwan or a total of 12,000 pesos na assistance.

0: assistance for minimum wage earners. Ibig sabihin po, yung 200 po na yun, alam po natin na medyo kinakapos po sa assistance pag yung mga minimum wage, no? Kasi parang napupunta po yung bulto ng assistance sa crisis, sa mga yung mga poverty sector. Ngayon po, itong pamana bill na pinagtutulungan po namin na ayusin is at least kahit pa paano yung pang-araw-araw na pamasahe, pang-araw-araw na gastusin at konting makakatulong sa pagkain, eh malaking bagay po na may 200 pesos na mababawas po sa expenses.
1: I see. Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais po maitanong sa inyo. Bombo Jai, with your questions.
2: Sa ibang usapin naman tayo, Representative, ano, kontento ho ba kayo sa hakbang na ipinatupad ng administrasyon laban dito sa korupsyon sa flood control projects?
0: Picked up where he left off. Kumbaga, nung after nung mahiya naman kayo, ang unang paksa po niya at unang lumabas po sa video is yung accountability at anti-corruption campaign niya. In-address po niya lahat yon at in-address din po niya na dumadaan po sa tamang proseso lahat at sa mga tamang ahensya gaya ng Ombudsman, ng DOJ at saka NBI. Kumbaga, minamaximize po yung kapangyarihan ng mga executive na to para po habulin at sundan po ang trail ng evidence at para po mabigyan po ng tamang atensyon at makasuhan po yung mga dapat po na makasuhan.
2: Ano yung masasabi natin, Representative, dito sa napipintong paghahain naman ang kaso ng Office of the Ombudsman kay former House Speaker Martin Romualdez?
0: Well, dalawang side po yan. Makikita po natin na seryoso po ang Pangulo sa kanyang accountability at saka sa kanyang krusada, no? Pero makikita din po natin at least nasa tamang forum po lahat. Hindi po yung trial by publicity or hindi man yung sinasabi lang or comment or opinion. Maganda po na lahat ito, maayos po, may formal na complaint at meron din pong tamang forum upang maipagtanggol din ng dating speaker ang kanyang side. So sa atin naman po, ang importante po na susunod yung rule of law, merong batas na mga sinusundan. At syempre po, kailangan din po may ebidensya po, may trail po ng evidence. At maganda po na kung sakaling ganun po yung patutunguhan nun, eh masagot din po yung mga akusasyon.
2: Din ng Pangulo, ano, yung usapin kaugnay sa West Philippine Sea, kontento ho ba kayo sa ganitong issue o dapat mas naging direkta ito laban sa China?
0: Klaro naman po yung statement ng Pangulo, no, na peaceful resolution ng ang kanyang tinatarget. Saka alam po natin na isa po sa malalakas at malaki po na sakop na trading partner natin at economic partner natin is China. Hindi po natin matatanggal yun. Pero ang Pangulo, ang sinasabi niya lang niya, kailangan firm din tayo sa ating ano. Kasi meron tayong unclosed decision na sinasandalan. Kami naman po sa Kongreso, lalo po dito sa maliit na grupo namin, yung Young Guns, talagang very vocal kami sa West Philippine Sea. Pumunta pa nga po kami sa Scarborough. Nag-inspect kami by air, by land, kinausap namin yung mga fisherman. Tapos yung information drive namin, tumutulong po rin kami kay Commodore Admiral Jay Tariela. Yung mga advocacy dyan po, saka yung talking points niya, medyo ini-echo po namin siya. Kumbaga kasama niya kami sa laban na to. At recently lang po, nag-co-author din kami at nag-file po si Kong Carl, si Congressman Carl ng party list at ng Palawan para po masigurado na makikita at ramdam po ng Kongreso ang suporta at hindi lang po Kongreso pati po yung mga kasama namin na iba't ibang agencies. Sana nga po maganda po yung punto ng Pangulo, no, na medyo divided po tayo ngayon pero sana po sa issue naman ng soberanya saka yung pambubuli sa atin ng ating mga kapitbahay. Eh sana dito po sa pondo na to wala pong kulay, walang bahid ng ano. Kumbaga unanimous po to. At wala po nagpapalusot at nagpe-play of words at kumbaga pinagtatanggol pa yung kabila. Sana po lahat dito ano nagkaisa, no. Sayang nga lang po nung nakaraang election hindi na maximize po to as part of the campaign ng mga tumatakbo for national positions and congressional positions. Sana po, isa to sa magiging focal point po ng debate, maging focal point po ng kampanya. Kumbaga, dapat nasa top priority siya ng lahat ng tatakbo sa national. Kasi nakita niyo po ang sentiments ng taong bayan dito, mataas po talaga pag usapang West Philippine Sea at saka pagmamayari ng West Philippine Sea, eh, kumbaga, no compromise po to sa ating mga kababayan.
2: Thank you, Representative Bongo Danis.
1: Okay, with that, maraming salamat po, Representative Ortega, sa mga buti lang impormasyon na inyo pong binahagi sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa unang distrito ng La Union at Deputy Speaker si Representative Paulo Ortega de Pift sa atin pong Bombo Network News. Tuloy na tayo sa mga balita ng atin pong mga himpilan. Ika-10 araw ng paglilitis sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte, hindi raw kasing damaging kagaya ng gustong mangyari ng prosekusyon. At alamin pa natin ang samut-saring reaksyon hinggil dyan sa naging takbo ng paglilitis. May balita ang Bombo Radio Cebu.
3: Hindi kasing damaging gaya ng gustong maging resulta ng prosekusyon ng 10 araw na paglilitis sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Attorney Ramses Victorious Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu sa kanya. Iyon ay dahil ayon sa kanya ang proseso ng pag-encash ng cheque kung sino ang nagpakita nito at kung sino ang nag-withdraw nito mula sa land bank ay iyon lamang. Dagdag pa niya na ang pag-encash, lalo na kung ito ay isang account ng gobyerno, ay hindi itinuturing na isang krimen. Gayunpaman, idinagdag nito na kahit na ang paraan ng pagpagpapakulugan nito ay may malaking pag-withdraw, ito ay tinuturing na unusual. Gayunpaman, sinabi ni Villagonzalo, ang isang hindi pangkaraniwang transaksyon mismo ay hindi aprobado bilang isang krimen. Ipiniliwanag din ni Villagonzalo kung bakit hindi ito aprobado bilang isang krimen dahil ayon sa kanya, ang DepEd account ay kasama sa government account kung saan ang cash inflow ay downloaded electronically. Kaya anya, kung papasok ito sa land bank account, ito ay isang government-to-government transaction at ang mga nagwe-withdraw nito ay mga ahente rin ng gobyerno o mga responsableng opisyal. Sa makatuwid, para kay Villagonzalo, ang proseso ng pagwe-withdraw at ang paglalahad ng cheque ay hindi isang kasong kriminal. Alinsunod dito, sa sariling pananaw ni Villagonzalo, ang dalawang naipresenta sa ika-10 araw na paglilitis, may tuturing lamang na pagsilbing preparatory evidence kung paano ginastos ang pag-withdraw ng pera, kung kaya't ayon sa kanya, mas nakakalamang pa rin ang mga panig ng depensa.
4: Yung prosecution, hindi pa nila na, shall we say, wala pang damage sa defense yun because na-prove nila is just the presentment of the check, the encashment of the check, and the taking away of the cash outside land bank. Wala pa silang na-prove na criminal act na ginawa ang VP. So, practically, medyo lamang ng konti yung defense.
3: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo John Acanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Ito naman, public law expert, hindi kumbinsido mano sa akbang ng administrasyon na laban sa mga sangkot sa flood control anomaly, umaasang magiging patas sa anti-corruption campaign. May nakapanayam ang Star FM Cebu.
5: Hindi kumbinsido ang isang public law expert sa akbang ng administrasyon laban sa mga umano'y sangkot sa isyo ng flood control scam. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Attorney Ariel Inton, kinwestiyon pa nito ang sinseridad ng administrasyon. Sinabi pa niya na hindi siya naniniwalang seryoso ang administrasyon sa plano pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasasaktan umano ito dahil nasasangkot ang kanyang pinsan sa usapin. Ayon kay Attorney Inton, kung tunay na layunin ng pamalaan na panagutin ang lahat ng may pananagutan, matagal na sana itong naisagawa. Sad pa ng abogado, tila piling personalidad lamang ang pinapanagot habang ang iba umanong matataas na opisyal na umano'y may mas malaking papel ay hindi pa napapanagot. Dagdag pa niya, kung tunay na anti-corruption campaign ang isinusulong ng administrasyon, dapat umanong maging patas ang pagpapatupad nito at hindi lamang nakatuon sa mga kalaban sa politika o sa mga kasong maaaring magbigay ng positibong imahe sa pamahalaan.
6: Hindi po kami naniniwala na seryoso po yung pagdemanda dito kay Romualdez. Alam mo, Romualdez, isa lang siya. No? E paano pa yung mga kasama niya? 67 nga daw ang contractors na sangkot. Hindi nabanggit ni PBL na yung mga pinakulo ngayon, mga nakakulo ngayon, ha? Maliban din sa kanyang mga political enemies, ay yung mga subordinates. There is justice there. Hindi po namin nakikita na may hostesya sa ganitong.
5: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Mga kabombo at mga consternation sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies ang data natin pong ilalahad ay mula sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon at ang resumption po nito ay mamaya ika-siyam ng umaga. At ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng nasa 61 pesos and 41 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 87 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 75 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 43 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 26 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa ating bansa o maging sa iba yung dagat. Maaari humatong hayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, masusubaybayan dyan sa bahagi po ng Davao, ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaryen Region, Bombo Radio Jensan. Habang sa bahagi naman ng South Cotabato at yung area ng Sultan Kudarat at mga karating na lugar, lalo na yung mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chivacano na riyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabumotster nation, narito ang ating oratio, Impirata for Peace.
8: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
9: pray for us.
8: Saint Michael the Archangel,
9: pray for us.
8: Saint Joseph,
9: pray for us.
8: Saint Francis of Assisi,
9: pray for us.
8: Saint Lorenzo Ruiz,
9: pray for us.
8: Saint Pedro Calungsod,
9: pray for us.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio,
10: Bombo! Star FM,
11: the best music station.